0: 105.7
1: Joy FM. Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, ano na, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: You're on Rewind Sunday.

0: May baya nga kuwang uya ba? Ako ang gikuyog sa amuang balay. Paray pa ila-ila unta sa ako ang lulo ng milyonaryo.
1: Onya, pre. Unsa may nahitabo?
0: Karun, akong uya, pre. Lula na nako ang hinampan.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po'y katol-katol sa lawas ng obligasyon na buyang daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila pa ka mang haplas po?
6: Juan, isa ay bunsa, gupay, ito hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ka-cute ni Maoy.
3: Joy FM.
11: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
12: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Free vacuum, free armor oil, o free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan o barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
3: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihisgo mas epektibo, dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, mga higala, epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagka-epektibo sa mga herbal plants nga sagol ni ini. Kung doon na kay katol-katol, kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually, sayon ra kaayo kini mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi maghaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies, usa sa klase sa sakit sa panit, unuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao. Ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini, inig magabi eh. Dito na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini, pinaagi sa direktang skin-to-skin contact. Kana ka ng saghid-saghid. Makatakod yun na, tingala ka nga ala. Nasaghiran ramang ko ni ko. Ano nga ngatul naman ko? Unsa ba hinungdan ni ini? Ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba ka na nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insikto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, unya inig kahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na, naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0930-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang gyud kana sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pinagubag na iyang ulo. Ang hadlo kay ko ba? Ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian na iyang hubag. Hindi ko po layo. Kapag na kung tutuit na ibukol ba? Nag-try ko sa Yaki Capsule o Oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
2: the best to me.
0: Uy, ni mga higala, wala na kay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, aduna ka mo'y mga suhestyon. Ayaw ka mo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinoon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nabistingan dyan ako. Kanang kwan mo to kuya, nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong nga ikahuman kuya. Butahan ko na mo atong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ate, ano yan?
6: Joy FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
7: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, palihugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, di mo anay ang isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ninyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, siyang sinanin pingin ako ganado pre, tistingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuto ni igura mag-hikap. So yan, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya kami, pre, salamat kayo, pre. Ako kayong pasalamat ni Marini mo, yung nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
9: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
10: Tinoldoy ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong bitaw unsa ra ko isabun man abitong iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Moro bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na ginulat na gidron.
9: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyute ni Maoy!
3: Joy FM! You're on Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, suhapon.
3: Sa gigamit mong haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang ang yan, Gino?
5: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Karagat, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imo mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na og undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nagaawhag kani mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na, na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini, kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya sige pagyapag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasircular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke. Atakihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo, kay dili man maka-circular pag-ayong dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan, atakihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon, nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo. Kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ay ni saka na pod muundang nagyug ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliun nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab nga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako usab kayo mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes nga supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mukaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol lang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha na dili ba dili man? So punggi na kana. Og daghan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw yun o kaulaw, ayaw pagduha-duha pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: yun na nga, kuan niya, giinom ko, 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po, God, lang niya mo giinom to?
0: 3 days ra, dahil nawag pa, wala nito.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
1: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, sa bulsa, sa ito hapon.
1: Kung sige gamitin mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Joy Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parot.
1: Hoy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya! Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna rin na.
8: Kung saan ipatik niyo sa iya?
7: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala na inyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko sa iya naman ako sa nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara sang sanang pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na pre siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
9: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika
10: sa panahon karon daghan ang mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind

Panginoon. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source ni ini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay o gyaki herbal capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, o haplasi ka na o gyaki herbal oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang gyaki herbal capsule, ubanan o pagpanghaplas sa gyaki herbal oil, giingon kininamo karunay.

0: Karon kaninyo makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banak daon sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidan lang niya ako na wala. So, Yaki Capsule.
1: O sa'yong gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar o Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala na siya mo sugbat utro. Sugat nakainom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo press on na.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako nga stan ba? Nagtumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, rang-rang naman, uli ano man yung lawa.
4: Yaki, Yaki.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan ang tod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta koy bugas-bugas.

0: gamitan og hermosa kojek whitening soap ni angay man.
1: Yan ang hermosa kojek whitening soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil o yaki herbal capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ka-cute ni Maoy!
4: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7. Joy FM.
1: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan, taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Tapos bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halin nung pagbuntis ko, sige ako magaplas Yaki Oil.
4: Mauka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Kakyute ni Maoy!
7: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Adin siguro to.
1: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
0: 3 litro. Dahil meron pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si Elby Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
0: Nagahaplas langod ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya ang katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyok. Team Dog, spelling aragod ang success.
1: Bye, bye, bye, bye. Doha ba to ka S ang success? Pambut ni mo ba? Hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nang isang gulubo ko kung di nakilubod ko sinasanan ako ang isolate o kandang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po ka adlon ni mo giinom to?
6: 3 litra dahil nawag pa wala nito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
8: Tinuod na ya.
7: Kumusta na ron?
8: Wala na ni bukol.
7: Unsa ka dako tong bukolen?
8: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
7: Unsa ra kay mo ato?
8: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka iskabya.
7: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
8: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas lang mo Yaki Oil sa gagabi. Dali ra kay naulian ni ako pod buntis man ko. Mo pod akong ginhaplas ana. Ako mama, ang tud karon mo pod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mami, mami, thank you po.
0: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidi Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Mushy Mushy Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Copy Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inigmo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan, mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragod tanang Yaki. Di ato lang sisingan niya. Wa may siminotos. Wa na ang sakit. Hindi wala ka nindot ba ani. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto ba. Nindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko pirmi, huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, dali lang ang anak ko.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito sa Yaki, nadugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: FM! Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog karo.
3: Ngano po?
2: Hey, murug di na mo ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
3: Ang imo hantin.
2: Kani mga tiil ko.
3: Oo.
2: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Sobrecare, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kalikayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga, maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na, makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Monang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL cholesterol, kung bad cholesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL cholesterol, kung good cholesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang daotan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay, ang pagsigig kaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule kay taas man ang antioxidants niini. Timan imong higala, ha? Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Bilongga, pinatuntog lang hurot kada adlaw ko kay naaman ko yung murag gugundod sa akong liog. Ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, sa ako Yaki Oil, nawala, wala na.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, usurapon.
3: Sa gigamit mong haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa din eh, itabuan ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang langgo, lagi mong gulat ang sige ko ka nang usahay. May lang ko mga juice, mga aslo, may lagi na mga toast drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung ramad, samaran akong kutukuto, di, take off capsule ni Yaki. Ang ayman ko, sa tulong ka capsule, nanawa
1: man
4: ako ang gibati
1: ng
4: hyperacidity.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
2: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan di na ta magisgota na dan. Kita man mo dan nya idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
6: UTI dito ako. Para dito ang itong dito na ako. Nandiyan sa ko. Kung di matinabog ko. Nandiyan ako ang pinag-uog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
7: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
6: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala ito.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Ano na, parang itlog ng manok.
3: Uy, yung laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-asakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan ingatan konyake, o siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad, tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kini tungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog. Makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagbay kaigbukton, gagmay og

0: to sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di mang yud nimo tubo. Sos kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tua na gikaon na sa bulate. Unsaon man nato? Busa purga kini kung natural nga pagpurga pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumag panghimasa, aplasan og yaki liniment oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon gayud nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya patumaron nimo kini og kidi yaki vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mukusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Buotosab na mo masayaran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw ka mo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw na to ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa mga na-text ato nga text line, text gikan sa number 0910207369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat jud kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala gyung kakapoy sa akong lawas tungod sa trabaho bitaw maadlaw o ini kagabi, mangaplas po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Aduna pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Kidi Yaki Vitamins kay kusog na kayo mukaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho nimo, utukan na kaayo, lami kay mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ug mutubag. Salamat kaayo si Sita Dini. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagapagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat og timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
4: Mga higala, nangita ka ba og car wash o vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
4: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
6: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dire.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duha ka pad. Na, naayo?
9: Duha kapad lang ang yan, Ginom?
8: Duha kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay,
7: mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buangga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Patinood niya si Kuya kay makubang anak ko, daghan kayo siyang binagmay siya nga kapag-kapag siyang tiyan. Ipaitan na pa ako anak og sabon niya kay tapos ipaitan ko na ko siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gihaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gyud na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya saran ako to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matias sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24-hour hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: yung magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid ginareseta aron malikayan og matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan og kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaayong katingalahan, di ba? Nganong magdugo ang gums nga wa may samad ug nganong kadtong piklat na mudugo. So kuan kaayo niya kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa kidiya kay vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa kidiya kay vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og kidiya kay vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa kidiya kay vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang kidiya kay vitamins. Sus pastilan karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag-12 na daw siya, di na siya makakidiya kay vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. O, inato, isunod na to ang kolon. O, yaki. Teka, burag sa yaki baby soap. Yaki baby colon. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkidiya kay vitamins? Muna ang mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dilig yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
1: Sa mga mensaheng ipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kidiyaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kidiyaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha ka ni Adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face. Kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. Og usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud akong mga pimples. Dahil nihamis po dang akong kutis kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga mensahe na tagana tapagtagan sa tong tudumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, mo nimo ganon ni Gana ilang kaon.
3: Matagbong ka, paimno na ako. Kuha nila sa maha, paimno na akong yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di amnesia, manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Disco Rewind. Rewind. Boys.

0: Ang lisod si mo tawhana ka kay kung mahubog ka makalimot na yon ka sa kuha.
1: Dili na tinuod si Tart oy. Ang tinuod gani ana. Kaganiha pa ko sige gunahuna og unsa imong pangalan?
2: Basta Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kailang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
5: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gone ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka relax mo di ako mabura halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary sa Denyo Store May May Store Allen Umani Store sa Sityo Tagbanahaw RD Store sa Sityo Dangilas Masumpad Store sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
4: Kumagat mo ko ba kay akong itlog na ito? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan ka niya ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingin ko ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na layo kuya kay pwede na ni.
3: Mao ka na ang yaki liniment oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa.
7: Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Kasaligan og barato.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una di na amsugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7 Joy
4: FM. Dito sa Joy, enjoy
0: Joy FM. Disco Rewind.

0: Hold up ni bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon? Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
5: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, turi rama na inyo ha, huna-huna rana.
6: Kung saan ipatik mo sa iya?
5: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siya, isa na nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labin na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabin ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to aray siya ka pre, salamat kay pre ako kay pasalamat imarinin mo yan nadiligan ng bulat mo.
2: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
7: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
8: Di hangga sa agahubag ang akong itlog, dili magayon ako kuya, pero ando ha yun, pagkati mag-utlot siya kuya, akong ipahiran sa Yaki kuya, dahil yung video ko capsule kuya. Epektibo yun, isa lang kadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ko sa imuhang ng Yaki.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Disco Rewind.
1: Ikaw na!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan.
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing. Kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tud ra mo pud akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag-yaki ko at guro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una, di na ang sugot akong banat. Kanang di-amnesia, manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM.
4: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday. Reggae

0: Babes, hubuan ako amran.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sa akong panty.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
0: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headboard.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang silog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na siya nagsasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
2: Ka-cute ni maoy.
3: Reggae Sunday! Reggae Sunday!

ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Igala sa kamayong bunta ka ninyong tanan. Welcome ka rin sa inyong durumanon. Kini ang dinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting Service. Higala adlong Lunes karon, pesa 17 ng buwang sa Agosto 2026. Sa Mayo nga bunta nga na ka ninyong tanan. Welcome ka rin sa inyong durumanon. Higala. Kini si Tini 43 sa Jan Andro Tabugok managuban kita o sa kaoras nga ni sa atong tulumanon. Siyempre, bago kita magsugod niining atong panaguban karong buntag pagtamyaw una sa tanan natong mga suging tigpaminaw. Din his probinsya, Skulabato, nagib na sa mga sigbit natong probinsya ga rehiyon. O karong tagna, in simultaneous sa broadcast na kinakaroon nga na sa atong sister stations ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Inungda na nga maabot nato pagsibya karon ang Northern Mindanao, apil na ang sidaka nga bahin sa Mindanao. Maadyo nga bunta nga na sa ato mga taga Paminaw, diha nga dapita sa nasampit nga mga rehiyon. Maadyo nga bunta nga na kaninyo. Siyempre, live kita karon via live streaming sa Facebook account. Pakita alamang ninyo ang Joy FM 102.3. Ha? Pakitaan ninyo, Joy FM 102.3. Araw na matagbunta kita nga managuban nga ni sa atong tulumanon. Higala, atangin ninyo ang mga detalye ining ato mga headlines sa unya sa pagligid nining atong programa karong buntaga. Ha? Malipayong selebrasyon una dahil sa atong igsuong kuan, kining atong higala usap nga magasaulog sa iyang adlaw nga natawahan karong buntaga ang atong higala nga si Miguel diha sa may area sa Antipasa, Cotabato. Maadyo nga buntag and sa barrio sa family, maadyo nga buntag dahil sa atong mga tagapalamati diha nga napita sa may bagong tapay sa Mlanga, Cotabato. Sa atong mga headlines sa karong buntaga. Headlines. At ang ito yung mga detalye ini atong mga headlines unya sa pagligid nining atong tulumanon karong nga buntag. Headlines. Driver sa top down nga motor siglo o top down nga sakyanan angol human usab nga misungag kini sa usa ka commercial bus dinhi sa Ginabawan City. Headlines. Ayak-ayak pa ni kagahapon. Samtang 25 ka mga scholars dito sa may tulunan mipailawom sa orientation alang sa NC2 driving course. Headline. Sa atong balitang probinsyal karong bunta. Headline. Upat ka mga BARM provincial officials sa hingpit ng nanahimong miyembro sa upat o nanahimong miyembro ni ining partidong BFP. Headline. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Headline. Dugang sa huran alang sa special needs sa teachers ginatula karon sa usa ka magbabalaod samtang DOJ gatagag duot nga walay headline. Nagpabawal nga makasuhan si Vice President Sara Duterte subay usab sa konstitusyon. Sa atong balitang international karong buntag, Iran naghandyag karong $30,000 sa pabuya alang sa makadakop nining makapatay usaba sa US soldiers. Samtang Singapore papatubagon ang mga nga nagagamit og AI alang sa online abuse. Headline. Mga detalye ining atong mga headlines sa unya sa pagbalik nining atong tulumanon.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya, pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan. Herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count?

0: pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
1: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata niyo mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-huna.
0: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, kaya kinalutan, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na tog Yaki, nanupo dito, drama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Para sa Higala, 10 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Majung buntag una kang Masangay Gladys. O Gladys Masangay din sa Maymati City. O good morning kay Alvey sa Banugan. Majung buntag na kaninyo. Siyempre, sa mga laray garon sa atong mga balida karong buntaga. Nagahan niya garon ang Iran sa $30,000 nga pabuya alang sa kinsa mga makadakop o makamatay sa usa ka sundalo sa Amerika. Sigon na sa Iran State News Agency, gigaray ni Army Chief Amir Hatami. Nga gilunsad ang programa human nga makadawat ang militar sa daghang mga awhag gikan sa mga Iranian nga gusto nga mulangkaw ba sa pakigabisog batok sa Amerika. Basa taas matod ba ang pabuya alang sa mga babaeng makahimo sa maong programa? Sigun kang Hatami, doble sa $30,000 sa madawat sa mga babaeng makadakop o makapatay sa sundalong Amerikano. Dili matod ba? Wa usaba naghatag si Hatami sa detalye kung asa o kanusa po pwedeng ipanigayon ang pagpatay o pagdakop ni ini mga sundawong Amerikano. Wala usay gikumpirma nga deployment sa US ground forces dito sa Iran sa kasamtangang gubat. Lagip sa mga gika-report sa operasyon na ang rescue mission na niadtong buwan sa Abril alang sa usa ka Amerikano nga piloto nga nahagsa sa ilang eroplano. Subling nanawagan si Hatami sa Estados Unidos nga muhawa nga na sa Middle East o gihatagag duod nga walay bisan unsang pagtugot ang US nga musulod dito sa Persian Gulf of Oman o Strait of Hormuz. Alas 5.12 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong balitang internasyonal. Gipatuman karon sa Singapore ang mga bagong balaod nga nagtumong protektahan ang mga katawhan niini batok sa online sexual abuse. Nagib na ang paggamit sa artificial intelligence. Aron nga muhimo o malaswa ang mga hulagway nga walay pagtugot. Ilaon sa ilang bagong balaod, gikonsiderang usa ka krimen ang paghimo sa intimate images. Lagib na ang AI-generated materials nga walay consent. O pwedeng makulong hangtod sa duha ka tuig ug pamultahon ang mga masikpaw. Masabog at matod pa ang mamahimong silot kung minor de edad nga wapay 14 anyos ang nanahimong biktima. O pwede usab nga kasuhan sa Singapore ang mga sospek nga nang groom sa mga minor de edad sa ubang mga nasud. O pagkahuman na muhimo nining sexual offense kung ang sospek o biktima nakabiyahe gikan Singapore bag-o mahitabo ang maong krimen. Alas 5.13 ang atong oras, samtang dili mouso sa 12 katawo ang namatay og napulo usab ang nangaangol human nga mitaloob ang usa ka bus sa may Polish registration sa usa ka motorway dito sa Yonggari. Sigon sa Yonggarian Police, nahitabo ang aksidente kadlawon niining adlaw nga Domingo dool dito sa Mezoquerestes. Samtang papaingon sa lungsod sa Niegrazia ang maong bus. Subay sa naunang imbestigasyon, bilihis matod ba ang bus sa straight nga kalsada o nahagsa sa usa ka kanal o hingpid nga mitaloob. Adunay 27 o 57 ka mga pasahero o duha ka driver ang sakay sa maong bus. Sa mga hulagway sa maong dapit, makita ang grabing nadaot gayud ang bus samtang nagkatag-usab sa kanal ang mga bagahe sa mga pasahero. Alas 5.14 ang atong oras, samtang hatagag duod karon sa nasuda Iran nga magpabilin sa ilang kontrol ang Strait of Hormuz. Bisan pa man sa nanimong pamahayag ni US President Donald Trump nga pupwede kining ideklarang teritoryo sa Amerika. Sigon ka nga Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Gharibabadi. Ipinag-iahan na sa Iran ang nasangbit nga estratehiko nga Dan o ang Tehran lamang ang ganunay gahuma sa pag-desisyon kung kanus agini pag-aablihan. Uhing tudling sa atong balitang international karong nga buntag, andam na makikistorya karon ang South Korea nga na sa North Korea aron nga matapos ang bingkil sa duha ka mga nasud. Sigon sa South Korean President kasi Lee Jae-myung, nga importante nga adunay multi-layered security system aron nga malikayan ang paglawom ni ining gubat tali sa duha ka mga nasud. Sa nasangbit nga hisgutanan usab makabsan usab ni ini ang tensyon sa demilitarized zone. Naghanyag usab ang South American President ining practical nga pamaagi kuna sa unsang nga paagi mapugngan gayod ang nuclear ambition sa North Korea. Nagapadayon na usab matod pa ang ginahimong pagpadigayon sa North Korea nining ilang ballistic missile testing nga gikabahala sa South Korea nga mamahimong bahal gayod sa seguridad sa tanang mga nasud. Alas 5:16 ang atong oras, samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Abot na sa 23 katawo ang namatay dungod sa epekto nining southwest monsoon o habagat o mga nakalabay nga bagyong Luis o Maymay sigon sa Office of the Civil Defense. Subay sa dato sa ahensya, alas 6 sa buntag kagapon, 15 ang mga namatay gikan sa Benguet samtang taga tulo usab dito sa Rizal o Batangas. May usa usab nga namatay dito sa probinsya sa Quezon. Lagit sa mga gika report nga hinungdan sa pagkamatay ang landslide, pagkalunod, rock slide o pagkahagsaan nining mga punuan o kuryente. Samtang 17 katawo usab ang nangaangol sa Ilocos Sur, Benguet, Abra, Rizal o Cavite. Tulo usab ang padayong ginapangita nga pulos gikan dito sa probinsya sa Batangas. Alas 5:16 ang atong oras, samtang may barugaron ng Department of National Defense ang walay katungod nga mga yupag explanation na ang Chinese Embassy kalambigit sa operasyon sa Sanjaya Steel Corporation. O gatagagdot nga walay obligasyon ang ahensya nga tubagon ang mga pangutana sa bisan kinsang mga langyaw. Sigun kang DND spokesperson Arsenio Andulong, ang Chinese Embassy mismo ang angay maghatag pagtataw sa mga isyong ginalabay niini tungod sa matulpapag konsente niini sa mga illegal nga aktibidad din sa teritoryo sa Pilipinas. Kalambigit niini nga operasyon ni adtong buwan sa Mayo sa Sanjaya Steel Corporation kung asa na aresto sa mga otoridad dungan sa Armed Forces of the Philippines ang pipila ka mga Chinese workers. Gikwestiyon sa Chinese Embassy ang nanahimong papel sa Defense Secretary nga si Gilberto Gidoro Jr. sa mga operasyon. Sa pahayag sa Embassy spokesperson nga si Lei Jiangping, gipangutana na ini kung nganong nangilabot kuno ang maong opisyal sa usa ka law enforcement operation. Samtang sa laing bahin, ibawasan karon sa administrasyon nga Marcos ang discretionary powers o halapad o pagpalapad din ng gahom arlang sa pagdesisyon sa mga opisyal sa gobyerno o ginagamit ang digitalization aron nga maprotektahan ang pondo sa katawhan batok sa korupsyon o ingunman nga na sa pagsayang-sayang. Gikan na yon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga adunay mga mekanismo na aron nga usab nga mabantayan ang pondo dili lamang matod pa sa kanunayng pagbatuman ni inig maayo. Sigon sa presidente nga naadto na sa masa ubos nga antas sa burokrasya ang pipila ka mga dagkong desisyon sa paggasto, lagip na ang desisyong nagahatag importansya ga proteksyon nga na sa bilyon-bilyong pondo. Samtang gipapaniguro sa lokal nga pangamahanan sa Maynila nga adunay andama sila nga managtag niining tambal kontra sa sakit nga hatagan niining mga pagbaha dungan ang pipila ka adlaw nga pag-uwan nga ilang nasinati. Gipadayag mismo ni Manila Mayor Francisco Moreno Dumagoso nga andam ang ilang lungsod nga abot sa 165,000 capsule nga mga tambal nga magamit isip protection kontra sa leptospirosis. Sigon sa alkalde, available ang maong tambal sa health centers ug lain-laing mga distrito dito sa ilang lungsod alang sa binsa-kinsan mga manginahanglan niini. Itataw usab ni Mayor Isko Moreno nga ang maong lakang ang bunga sa nanahimong kasinatian. Bisan pa man nga kanunay ang mga pag-uwan andam matod pa ang ilang lokalidad alang sa pagpakgang ni ining maong balatian. Alas 5:19 ang atong oras. Samtang giatasan karon ang Philippine o sa Philippine National Police sa mga police commanders sa tibuok nasod nga hugdan ang pagsunod nining tabang ways sa segregation og disposal isip kabahin sa pagtubag sa gobyerno sa nagkalawom nga problema sa basura. Sigon sa PNP Chief nga si Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga mamahimong halimbawa ang kapulisan sa pagpabilin sa kahapsay nga nasa ilang mga buhatan o komunidad. Sigon sa bisal angay nga magsugod mismo sa mga police office o units ang tamang paglabay o pagbuwag ni ining mga basura. Samtang ginaandam na karon sa Philippine Crop Insurance Corporation ang 36 million peso nga insurance payout sa alang sa 5,000 ka mga o kapin ka mga mag-uma na naapektuhan na ang ilang mga pananom ni ning bagyong Luis ug Maymay sa southwest sa monsoon o habagat gikan Agosto a 1 hangtod Agosto a 11 ng tuig kasamtangan. Sigon sa Department of Agriculture, anaa sa 35.67 million peso ang initial estimate ni ining mga nangadaot nga mga pananom dito sa unom ka mga rehiyon. Pinakadakong apektado nga mga mag-uuma ang napaltig dito sa Region 3 o Central Luzon. Nga doon ay 1,836 nga gisundan sa Region 1. Nga doon ay 1,218 o Region 4B. Nga doon ay 836.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Oras sa Pilipinas, sa 20 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Higala sa alam pagbalik, mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdong.
6: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Mapalit na sa mga butika.
8: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba, oy?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Mmm, kabalo na to sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantod ka rin.
14: Ano po?
13: Eh, morobdi naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa ko, kulyo ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Ora sa Pilipinas sa 24 minutos suman mila bayang alas 5 sa buntag. Hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Alas sa ato mga balitang probinsyal karong buntaga kaubantang magsibya karon na og maghatag ganatog mga update sa mga panghitabog development dito sa may Northern Mindanao og mayang bahin sa Mindanao. Ang Joy FM Mapanguil Bay og Joy FM Davao Oriental.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Unas mga laray sa atong balitang probinsyal karong buntaga dito nga bahina sa may Caraga Region na hitabo ang gubod sa barangay Serna Dakbayan sa Surigao human nga giingong nga tulo ka mga batan-on ang nanghasi bitbit ang sundang sa post sa social media ang nabalaka nga adunay tulo ka mga batan-on nga sumapa taga barangay Mati ang nangabot sa barangay Serya sakay sa motorsiklo giingong ang duha sa mga angkas adunay gida nga sundang o nanghagit sa maong lugar. Ang panghitabo ang nakahatag ginaigkahadlong sa mga residente samtang gipanubayan gilayon kini sa ilang kapulisan.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Alas 5.25 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Formal ng giablihan ni atong adlong Sabado ang tiyanggihan sa Boulevard 2026 isip kabahin sa kasaulugan sa kabistahan sa Surigao City. Kini ang gipasiugda sa lokal nga kagamhanan sa pagpanguna ni Mayor Paul Dumlao II o mga opisyal sa ilang lungsod. Balik na usab ang paboritong tambayan sa Surigao noon diin na malingaw ang pamilya o mga higala lakip na ang pagdagsang sa mga turista. Daghang mga baligya o pagkaon ang gitanyag sa mga stall lakip na ang nagkalain-lain lokal nga pagkaon o baligya nga sigurado nga baka paagni sa mga bisita. Ginapit usab ang tanan nga bisita nga mutilaw sa mga pagkaon o musuporta sa lokal nga mga negosyo isip pagpalambo sa turismo dito sa ilang nga lungsod.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Alas 5.26 ang atong oras samtang didong bahina sa ulohang bahin sa Mindanao. Nasikpaw sa mga otoridad ang 41 anyos nga lalaki human ni ining gipukpok o gidungga basa nabuak nga butilya sa ilawom ang iyang 65 anyos nga kainom sa Purok Tubi, Barangay Lumbo, Valencia City ni adtong adlong Domingo kagahapong adlaw gini. Subay sa imbestigasyon sa PNB nag-inom ang suspect ug ang biktima sa bahay mismo sa maong biktima human mahurot ang usa ka butilya gipugos matud pa sa biktima ang suspect nga mopalit og dugang ilimnon apan nibalibad kini tungod kay dunay importanteng pagagastuhan sa iyang sapi. Nibalik sa kasuko ang biktima o nibalik sa kasuko ang biktima diin may sangpod gini sa ilang panaglalis sangtod nga gipukpok sa suspect ang butilya sa ngadto sa biktima og gidunggab pa kini sa wala nga tiil gamit ang nabuak nga bildo. Giya dali pagdagan sa barangay rescue team sa Lumbo ang maong bidima nga do sa bahay tambalanan alang sa pagtambal samtang ang suspect hapsay nga nadakpan sa mga otoridad sa Valencia City Police Office kauban ang duty nga CVO o samtangan ng gitanggong karon sa buhatan sa PNP.
4: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
5: Samtang nasigpaw sa mga otoridad ang 41 anyos nga lalaki human ining gitigba sa uho ang 40 anyos nga mag-uuma tungod sa lalis bahin sa gipundok nga sanga sa kape sa Barrio 4 Barangay Silipon, Libuna, Bugidnon ni adtong Sabado. Subay sa imbestigasyon sa PNP naglimpyo og nagputol og mga sanga sa kape ang maong bigima o gibutang kini agianan samtang naniudto. Hapit na disgrasya ang suspect nga nagsakay sa motor tungod sa mga sanga din tungod sa iyang kasuko iyang gipangita ang bigima. Gimaon nagkalalis sa kini sa bahay diin kini na ni Udo. Nihawa ang suspect apan ni balik kining nagdanag sundan nga adunay gitasoon nga 19 pulgada og saway daghang rason gitigbas ang biktima sa wala nga bahin sa U. Human ang insidente, voluntaryo nga mitugyan ang suspect sa mga responding nga pulis og kasamtangang gitanggong nakarona sa PNP lock-up cell. Alas 5.28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, samtang atong ginahulat karon ang signal gikan sa atong mga kaubanan gikan sa Joy FM Panguil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental, atong dugang hagpat karon sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may Northern Mindanao, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. diin critical sa bahay tambalanan o gagi paubos na sa dinalian ng operasyon ng Osaka 28 anyos nga lalaki human kining gidunggab sa tiyan sa Osaka alias NN atol sa Osaka panag-inom dito sa Parok 4B Barangay Poblasyon Valencia City ni adtong Sabado sa gabi. Subay sa investigasyon na mitambong ang biktima og suspect sa gipahigayon nga pagsuulog sa adlaw natawhan sa amahan sa live-in partner sa maong biktima. Taliwala sa maong panag-inom nagkainitay sa lalis ang biktima og iyang live-in partner diin na mipatunga ang suspect nga may resulta sa ilang sumbagay sa tunga-tunga sa ilang panag-away. Miikiyas ang suspect humanining gidunggab sa tiyan ang biktima gamit ang gitagong kutsilyo. Gidala ang biktima ngadto sa bahay tambalanan. Sa kasamtangan nagpadayon pa ang hot pursuit operation aron mapangita kining miipsod nga suspect sa do.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas sa 5:29 ang atong oras, nasikpa ang usa ka lalaki nga namarigya og drogang shabu sa nasang puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Iligan City Police Office atol sa Baybas Operation niadtong Agosto at 13 sa Adelpha Barangay San Roque Iligan City. Gilang suspek 38 anyos kining mulubyo sa maong dapit. Subay sa report sa PNP ang suspek nakuhaan sa napulo ka gagmayng pakete sa ginatuang shabu nga nagtimbang 3 gramos nga balor 20,000 pesos. Lakip nga nakuha ang tulo ka 300 pesos nga mark money o guban pang mga draga para fernalia.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Samtang mga mag-uuma og managat sa Ozamiz City nakadawat og ayuda gikan sa Department of Agriculture. Sayron ta ang detalye gikan sa Joy FM Pangal Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Mukabat ngadto sa 1,700 ka mga kwalipikado manging isda gikan sa 71 ka barangay sa Ozamiz City. Ang matupang nakadawat og cash assistance ubos sa Presidential Assistance for Farmers and Fishing Folk Program. Ang matag benepisyaryo nakadawat kini og 2,325 pesos nga mukabat usab kini kapin 3.9 milyones ka pesos. Ang total nga ayuda nga gipangapod-apod sa mga mag-uuma. Ang maong nga programa resulta kini sa koordinasyon sa national government, provincial government o city government. Tubong niini nga masiguro nga ang mga ayuda sa national government pagkaabot gayud ngadto sa mga kwalipikadong mag-uuma o mangingisda sa lokal nga komunidad. Ang 2,325 cash assistance gilauman nga makatabang kini sa ilang panginahanglan, ilabi na sa pagsaka sa gasto sa fuel, produksyon o panginabuhian. Ang PAF magmatupan naglangkob sa mga rehistradong benepisyaryo ubos sa RSBSA, lakip ang mga mag-uuma sa humay ug mais ug mga mangingisda. Gipatuman kini sa Department of Agriculture uban sa local, provincial or local o provincial government. Pinagi sa maong koordinasyon mas mapadali ang pag-atos sa agriculture o livelihood assistance ngadto sa mga komunidad. Alang sa Ozamiz City, ang 3.9 million nga ayuda para sa 1,700 ka benepisyaryo usa ka dakong suporta sa sektor sa agrikultura o mangingisda. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
4: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
5: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog gagikan Joy FM, Pangil Bay. Alas 5:32 ang atong oras.
0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
12: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
18: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
17: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
12: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
5: Alas 5:35 ang atong oras Philippine Standard Time. Anana sa linya ang atong kauban. Signal gikan sa may Davao Oriental, Mati City, 3-peat champion sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026. Sa Ronta Antitalia, anana sa linya gikan Joy FM Pang o gikan Joy FM Davao Oriental, si Erwin Umadhay.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
19: May sulat o kasaysayan ang Balangay City High Performing Arts Mati City National High School. Man nakuha ang ilahang ikatulong sunod-sunod nga kampiyonato sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026. Tulo ka tuig, tulo ka daugan, usa ka talagsaong biyahe alang sa Balangay nga unang nagkampiyon ni atong 2024. Isundan ang laing kadaugan ni atong 2025 o karong 2026 ilang-ilang pos pag-usab ang kompetisyon alang sa makasaysayanong three-peat victory. Dugang sa ilang kampiyonato, gilapos-usab sa Balangay ang dakong special awards, lakip ang Best in Costume, Props and Aesthetic o Artistic Design, Best in Choreography o Best in Street Dance. Ang maong kadaugang gingong bunga sa disiplina, sakripisyo, walay hunong ensayo o dakong gugma sa ilang talento o kultura. Mas nahimong espesyal ang three-peat human, makadaog og 2 million pesos nga premyo usa ka dakong ganti alang sa tulo ka tuig nga kahago og dedikasyon. Mikabat sa 161 ka performers, kauban ang mga coaches, mentors, contingent managers, ginikanan og supporters ang mitabang sa pagpangandam sa grupo alang sa kompetisyon. Gikan sa dahikan hangtod sa entablado sa Kadayawan, napakita pag-usab sa Balangay ang talento sa mga Oriental Davaoeño o garbo sa Mati City o tibok Davao Oriental. Gikan sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Congratulations sa alang sa mga delegado sa maong pasundayag.
4: Tinig ng Kanayunan.
5: Samtang atong lakbitan ang dugang tao gikan na didong bahina sa may Caraga Region, sigpaw sa mga paritiba sa Agusan del Norte Maritime Police Station ang usa ka suspensyado tungod sa illegal nga pagmina didto sa Ward 4, Barangay Santa Maria Prosperidad, Agusan del Sur. Na-recover sa maong anti-illegal operation ang ubay-ubay ng mga gamit sa pagmina, lakip na ang tulo ka water pump, duha ka dish pan, duha ka slouch box, duha ka hose o duha ka improvised sand strainer. Gihimo ang pagdokumento sa mga ebidensya at ubangan sa mga representante gikan sa MGB na Sipit Sentro. Kasamtangang anaana sa kustodiya sa Agusan del Norte MARPSTA ang dinakban uban ang mga nasakmin nga ekipo alang sa saktong disposisyon. Giandam na usab ang pagpasaka sa kaso batok sa suspect tungod sa paglapas ni ining Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995 nga adunay kalabutan sa Republic Act 7076 o People's Small Scale Mining Act of 1991.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Samtang sigpausab sa operasyon dito sa Madrid, ang Municipal Police Station ang usa ka suspect sa illegal nga droga atol sa gihimong drug bypass operasyon sa Barangay Mangga, Madrid, Surigao del Sur ni atong Sabado. Nasakmit gikan sa dinakpan ang mga pakete sa kinarudahang methamphetamine hydrochloride kun shabu, kauban ang Mark Manning nga gigamit isip bayad sa transaksyon. Gipangluhan ni Police Lieutenant Jonas Kali, ang Deputy Chief of Police, ang maong operasyon na ubos sa gidiktang pagaduma ni Police sa Captain Reynel Gabatin, ang Acting Chief of Police sa Madrid Municipal Police Station. Kasamtangang nagpaubos na karon sa PNP custody kining maong dinakpan.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
4: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Atong lakbitan kining dugang mga taho gikan na dito nga bahina sa may area o ato nang lakbitan karon ang mga taho gikan na dito bahina sa may Barma Region. Dito nga bahina sa may o dito nga bahina una atong lakbitan kining dugang taho sa may Northern Mindanao.
4: Tinig ng Kanayunan.
5: Bago kita mo kanaog din hinga bahina sa may Barm Region. Din mukabat sa 2,000 ka mga tanom nga marijuana ang ipang-ibod sa inausang operasyon sa law enforcement personnel ni adtong adlaw nga Sabado sa Bukirong Bahin sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaan sa Kabanglasan, Bugidnon. Gipanglohan ubos sa RPDEU Team 1 ug Team 2 ubos sa pagpanguna ni Pulis sa Master Sergeant Carlo Alvin Nuera ang direktiba nga ginumausab na JV babaan na ang head sa maong unit. Gibraban ang mukabat sa 400,000 pesos ang balor na ining nakumpiskang tanom subay sa ilang market value. Parayin usab ang investigasyon sa mga otoridad aron maila ang responsable ni ining nagtanom sa marijuana. Gidayi usab sa municipal government sa kabanglasan ang mga personahe nga may appeal sa mga operasyon na ilabi na ang ilang koordinasyon nga nasa paningkamot da batok ni ining illegal nga pagpananom sa marijuana.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Samtang bugto ang kinabuhi sa duha ka mga individual nga nagpanuigon 57 og 60 anyos human giambush og gipamusil sa duha ka lalaki samtang nagbiyahe sakay sa ilang motorsiklo sa sitio Bahokano na Barangay Kabadyangan Kadelingan Bukidnon alas 7:15 sa buntag niadtong nakalabay nga adlaw nga Sabado. Subay sa initial nga investigasyon sa kapulisan, ang mga biktima pauli na unta aron na magkauna sa ilang mga o magpakaon sa ilang mga hayop dihang giatangan sa mga suspek sakay sa itom nga motorsiklo ug gilayon silang gipamusil. Kung asa gideklarar kini nga dead on arrival sa municipal health officer tungod sa daghang samad pinusilan. Sumaasa nakita sa hitabo nakadungog si kini nga buto-buto og nakita ang duha ka mga suspek nga nagpanuigon 40 og 22 anyos nga dali nga misibat sakay sa ilang motorsiklo papaingon sa barangay Makabenban sa Carmen Cotabato. Personal nga atraso ang gitan-aw sa kapulisan nga nagunang motibo sa maong krimen batok sa mga biktima. Sa pagkakaroon nagpadayon pa karon ang imbestigasyon sa Kadilingan Municipal Police Station og nakikalayon nga sa Carmen na Municipal Police Station.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Samtang dito gihapon na sa may area sang Bugidnon nakablagan ang usaka sa usaka nagjogging nga residente ang wapa mailhing patayng lawas sa usaka lalaki daplin sa kanal sa bodega sa Camp 9 Libuna Bugidnon buntag kagahapon adlaw gituhuan nga niaging gabi pa nahitabo ang insidente subay sa kahimtang sa lawas sa mga biktima og padayon pa ang ginahimo karon nga pagsusi sa Libuna Municipal Police Station sa pag-ilah ni ining maong biktima.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas 5:41 ang atong oras sa Philippines Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita gikan sa lain-laing bahin sa Mindanao.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Nanahimong malampuson, nanahimong hapsay o marinawon ang pagsaulog nining kadayawan fiesta nining mga taknaa dito sa may Davao City. Diin nanahimong highlight nini ang indak-indak sa kadalanan na diin gisalmutan gini sa lain-laing mga partisipante sa mga tunghaan gikan sa lain-laing mga rehiyon dinhing bahina sa Mindanao. Gani aduna usay float parade diin ubay-ubay usab nga mga pasundayag ang giandam gayod sa maong aktibidad nga sagad nang ginaandam sa matag tuig nga selebrasyon.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas 5:42 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sang Barma Region. Atong luksuhan kining dugang taho sa may Barma Region.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Dito sa may Barma Region, nagpaluga karong opisyal nga pamahayag ang MILF Central Committee aron kondinahon ang pag-atake sa convoy ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Sa pamahayag nga nilagdaan ni Chairman Alhaj Murad Ibrahim, nanawagan ang grupo alang sa hinanaling imbestigasyon sa insidente o giawhag ang publiko nga magpabiling kalmado samtang ginasayod pa ang kinadibukang detalye ni ining maong insidente.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Normal na nga nakig-anib ang masa dako o masa gaulbo karon nga upat ka bang sa Moro Federalist Party o BFP ang upat ka mga gikaingong nga top provincial official sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao human nga nanumpa gini sa simpleng nga seremonya sa Sharif Kabunsuan Convention Center sulod sa Bangsamoro Government Center Cotabato City kagahapon adlaw mismong si Barm Chief Minister o BFP Chairman President Abdul Rauf Makakwa ang nagdumaan ining pagpanumpa sa Maguindanao del Norte nila Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura, Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Midimbang, Tawi-Tawi Island Governor Ismael Sali ug Basilan Vice Governor Jim Hataman Salaman ang nanahimong naunang mensahe gihatag duot ni BFP Cotabato City Chapter President ug BDA MP Attorney Naguib Sanarimbo nga ang nga usa sa pagatuman sa unod sa Bangsamoro Organic Law o Comprehensive Agreement on the Bangsamoro Concab ang mahitabo gayod nga piniliay karong Setyembre 14. Dugang pa sa magbabalaon nga dawat sa tanan o nadawat na sa tanan ang mga transition period ang unod ni ining pagbamuno sa MILF apan ang regular nga eleksyon ang angay gayod nga gawas nun o majority nga mamahimong o majority ni ini ang pag-organisa ni ini nga bag umupungko nga na sa parlamento. Gitatao sa ba ni ini nga kini disenyo sa BFP nga hiusahon ang tanan aron nga mamahimong mananaog o isulong ang usa ka interes sa Bangsamoro government.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Sa dugang atudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang atudling sa atong mga balita gikan na sa uban pang bahin sa Mindanao. Din ang bahin at sa Region 12, duha ang naangol samtang napulo usab ang o duha gayud ang namatay. Samtang napulo ang nangaangol human nga mahagbong kining usa ka multicab sa nasa 30 metros nga gilawmon nga pangpang sa sitio Mudlon, na barangay Upper Sipaka dito sa may Surala South Carabato. Niadto nga nakalabay nga adlaw, nailhan ang namatay nga sila Joey Ariglado, driver sa multicab, ug Marilyn Agnawan Antonio. Padayon pang ginatambalan sa Sok Sergeant General Hospital ang napulo ka mga naangol nga pasahero. Subay sa initial nga impormasyon, sakay sa multicab ang kapin kung kulang 20 ka mga miyembro sa Seventh-day Adventist Church sa papauli unta sa sentro sa munisipyo, human nga mitambong sa usa ka outreach sa program dihang nahitabo ang insidente. Sa naunang imbestigasyon na sa mga otoridad, posibleng nawad-ag control sa manobela among driver samtang anaa sa tungason na og pausos nga bahin sa kalsada. Ginautang kay pausab sa PNP kung adunay epekto ang aksidente nganha sa sobrang sakay usaba sa maong multicab. Padayon pa ang investigasyon karon sa mga otoridad.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Samtang ang tanong gikon din na sa Moro National Liberation Front faction ni Professor Nora Miswari ang pagsulay pagpatay kang Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa pamahayag nga pinamahan sa acting chairman nga si Shaika Abdul Karim Miswari. Gihatag doon sa grupo nga walay bisan unsang alyansa o tensyon sa pampolitika ang pupwede nga mamahimong hinungdan aron nga hatagag rason ang pagkuyanap ni ining mga samang gimbuhaton. Nagpasalamat usab ang MNLF sa pagaluwas ni Makakwa o gagiampo ang seguridad nga nasa iyang pamilya. Yawag usab sa grupo ang pang-autoridad alang sa paspas ug patas nga independente nga investigasyon aron mapunting ug mapatubag gayod ang anaan nagpaluyo ni ining maong insidente.
4: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Kadtong kinadibok ang laray sa atong mga balitang provincial karong buntaga.
4: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
5: Higala sa atong pagbalik mga balitang lokal atong iyagyag ganinyo.
20: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
21: Ngano di ay pre?
20: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
21: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
20: Alangan pre. Anga lagi.
21: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
20: Ganado capsule pre.
21: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado capsule pre.
20: Ganado capsule.
22: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
23: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
24: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala ko siya.
23: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
22: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
5: Para sa Pilipinas, sa 48 minutos upan milabay ang alas 5 sa Buntaga. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong Buntaga, mga panghitabuog mga development dinhing bahina sa atong dapit o dinhing sa atong lokalidad. Sa undang tudling sa atong mga taho karong Buntag.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Una sa mga tudling sa atong mga taho karong Buntag, pwede na nga magpa-insured nga na sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC ang mga mag-umang mapektuhan ining El Nino phenomenon. Sigon sa Office of the City Agriculturist, pwede na nga mudulhong na silang buhatan mga mag-umang registrado sa registry system for basic sectors in agriculture kon RSBSA aron nga makadawat sa assistance gikan sa PCIC sa kusa crop insurance sa mga pananom o mga binuhing hayop alang sa mga mag-uma o bisan mga fish pond. Gikinahanglan lamang ang usa ka valid identification card hulagway sa mismong farm o farm animal. Pwede nga makabaton usab sa dakong epekto sa mga pananom o mga hayop ang pagsaka kung ugaling mupagang gayod ang grabing hulaw o kakulangon sa tubig nganha sa ilang pag-ugmat.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Alas 5.50 ang atong oras. Karon sa ironta ang mga pinakauling development o mga panghitabo sa May Pipalma area. Ana, naka-standby ang atong kaubang didong si Juna Villa Soto.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
5: Kaubang June.
1: Yes, good morning. Maraming salamat. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Marugod na tumugon ang mga persons with disabilities sa PWDs mula dito sa bayan ng Midsaya, Cotabato sa ginanap na 4th Servisyong Totoo Kalibungan Paralympic Games para sa probinsya ng North Cotabato kung saan na lumahok ang mga kupunan mula sa bayan ng Midsaya sa iba't ibang kompetisyon kabilang na ang boksya, chess, darts at basketball 3-on-3. Nang ibabaw sa larong chess si Alex Paharon na matapos idinikla ng kampiyon sa nasabing kategorya habang ito na ang ikalawang sunod na pagkakataon na naiuwi niya ang titulo. Ayon sa lokal na pamahalaan, sa pamumuno ni Mayor Rodi Urdeman Sakdalan, patuloy na sinusuportahan ng LGU ang lahat ng mga programa at aktibidad na nagbibigay ng pagkakataon sa persons with dreams o PWDs na maipakita ang kanilang talento at kakayahan. Nagpasalamat din ang Midsayap LGU sa Federation o Midsayap Federation of Differently Abled Persons o MidFITAP or MidFIDAP sa patuloy na pakikipagtulungan sa mga programa para sa sektor ng PWDs. Nagpapatuloy naman ang kompetisyon bilang bahagi ng mga aktibidad na naglalayong isulong ang partisipasyon at kakayahan ng mga PWDs sa larangan ng palakasan. Ang MidFIDAP ang isa sa pinakamalaking organisasyon ng lahat ng may mga kapansanan dito sa buong PPALMA area. Yan ang latest na balita mula dito sa PPALMA para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Daghang salamat gawbang June Villasoto gikan sa may PPALMA area din isang probinsya sa Cotabato.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Dugang sa atong mga tuding karon sa atong mga taho karong Buntaga, abli alang sa publiko ang Timbupo 2026 diskwento caravan nga makitaan din sa City Pavilion Center sa Poblasyon Kinapawan City. Kini ang nanay mong posible sa pagigdambayayong sa Kinapawan City Government o Department of Trade and Industry kon DTI Cotabato Province isip kabahin sa selebrasyon sa Timbupo Festa karong tuiga. Pwede na nga bisitahon gikan na Agosto 15 hangtod 18 alas 8 sa buntag hangtod alas 6 gabi. Unod niini ang mga produkto sa warehouse price kung naasa usos ang presyo nini kumpara sa gidakdang sa Justice Retail Price o pipila ka mga micro and medium enterprises dinhi sa maong lungsod. Dako nga tabang kini alang sa tanan nga gusto makatipid nga na sa pagpamilit hilabi na sa dekalidad nga produkto nga makaplagan dito sa caravan.
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Samtang isip akabahin sa selebrasyon sa 112 anibersaryo sa pagmugna sa Cotabato Province, formal nang giablihan kagahapong adlaw o niadong adlaw Sabado ang Kalibungan Festival Karate Do Tournament sa provincial government. Gipangunahan gini ni Governor Emilio Mendoza ang pag-abli sa maong kompetisyon dungan si Board Member Jomar Cerebo, Liga ng Barangay Provincial President Philip Bilbao, Provincial Advisory Council Member Kerwin Pacifico o DepEd Cotabato Division Education Program Coordinator Lito Fernandez. Gisalmutan ang torneo ining 517 ka mga karateka gikan sa lain-laing karate do organization sa Cagayan de Oro, Zamboanga City, Tacoron City, Tagum, Coronel City, Bugidnon, Davao City o Cotabato Province. Nagahin usab ang mga langkob nining mga kategoryang kata o komite o mauya mo timbangan na silang kahapsay disiplina at teknikal nga abilidad nganha sa karate.
22: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: Samtang giya palapad pa sa Integrated Provincial Health Office ang koordinasyon sa pagpinalisan ng preparasyon alang sa gitnak ng Provincial Barangay Health Workers sa Congress diin matuki nga giya hisguta na maong aktividad, logistical requirements o ilang responsibilidad o guban pa mga gikinahanglan aron nga masigurong hapsay o marampuson ang pag sa ulog nining maong aktividad. Dungan sa nasampit nga pagpulo nga gihimo dito sa may provincial government ang mga BHW municipal coordinators, mga municipal BHW federation officers kung asa gihisgutan gayud ang mga update sa kalambigit sa health programs usab ug mga nagunang hisgutan ng panlawas sa komunidad ug mga pamaagi aron mapakusog ba ang koordinasyon na sa matag usa.
22: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: Samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag diin sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, atong lakbitan ang taho gikan na ditong bahina sa maya area sang tulunan ano diin ana sa 25 ka mga scholar sa tulunan ang mipailawon sa training orientation o induction program niining giandam alang sa Institute Driving Course. Gipadigay ng aktibidad sa pagpanguna sa lokal nga pangamahanan na pinagi sa Public Employment Services Office katambaya yung ang Technical Education Skills and Development Authority. Gipangunahan ni Jerly Sidaya Vakay ang tasa provincial office sa ang orientasyon o gitataw sa mga beneficiaryo ang mga gikinahanglang proseso o guban pang mga importanteng detalye sa ilang pagbansay. Sigun ka Municipal Administrator Rashid Jepti, suportado sa administrasyon ni Mayor Leroy Villasora ang mga programang naghatag og dugang pagbansay og oportunidad sa mga residente. Numbong na ining maong training makatabang sa mga scholar nga makabadayon na sa dugang kahanas o kaalam nga po pwede nilang magamit nga na sa pagpangitag trabaho o ingon man na panginabuhi.
22: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: Alas 5:50 sa isang atong oras samtang angol ang saka driver sa saka top down na human na kining makabangga ang usa ka pampasarong bus sa barangay Kalaisan Kinapawan na City. Subay sa impormasyon na paingon Cotabato City via Mlang Cotabato ang maong bus samtang nagikan sa slaughterhouse ang top down dihang nahitabo ang aksidente. Dahil gidagan sa bay tamaran ng driver sa top down na alang sa gikinahanglang medical attention. Sigo na usab sa pipila ka mga residente. Aduna ay usapay kaurban sa driver sa top down dihang mahitabo ang maong insidente. Gikan ayon sa mga residente nga ang maong o gikan ayon usab sa mga awtoridad nga anaa naman sa luwas nga kahintang ang maong biktima.
22: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
5: Alas sa 5:50 Shut Philippine Standard Time samtang isip kabahin sa pagpakusuga sa provincial government o uban pang mga agencies ang pagpugong o pagpalapnag niining kahibawo sa illegal drugs dinhi sa probinsya. Kontra illegal drugs din sa probinsya, gipadagayon sa Provincial Anti-Drug Abuse Council. Niadto nga nakalabay nga adlaw ang usa ka anti-drug symposium sa St. Jude College Science and Technology dito sa Midsayap. Abot sa 320 ka mga estudyante ang milangkob ni inyong symposium kung asa nagpadagayon usab og HIV og sexually transmitted diseases awareness activity. Aron hatagan gayog kahibawo ang mga estudyante sa giya kalambigit sa isgutan ng makapekto nga na sa ilang panlawas ingon man sa ilang kaugmaon. Samtang ana sa 22 usab ka mga magtutudlo ang ni pailaw sa orientasyon sa drug-free workplace sa policy nga ginasulong karon sa national government.
22: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Madyo nga buntag nga nasa itong mga taga-Balamati, diha nga dapita sa may munisipyo sang Matalam o sa Matalam Mega Market. Oy, good morning sa itong mga tendero-senderas diha o mga mamamalit ha sa may mid sa may Matalam Mega Market. Good morning kang Milia Villaluz Bernardino. Madyo nga buntag nga na kang Mama Mila Villaluz Bernardino. Binarmino din ha sa may Mega Market sa Matalam, Cotabato. Good morning.
22: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Igala, alas 5.59 na ang atong oras. Ang takna sa atong oras. Dagang salamat sa inyong pag-uban ganit sa atong tulumanoon. Siyempre, kauban natong nagasibya karon ining atong programa karong bundaga, ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa Davao Oriental. Higala, gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City sa probinsya sa Cotabato. Kinesitinig 43 sa John Andrew Tabugok. Mayong buntag kanatong tanan.
22: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba maginom na gud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon lang ako sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning Ganado Kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado Kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan. Naanapod na sa mga butika. Oops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
22: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Kaayo nga mga hisgutanan nga gusto natong hisgutan dali sa tuwang programa tungod kay daghan pud kay mga panghitabo. We doubt if we are able to discuss them all karong adlaw, but mga katinig, ato lang i-prioritize sa itong atong mga unahon nga mga tupiko, mga katinig. Mientras kapaabot na kay 40, kinisitinig 2 sa Romy Ilusfa, inyong makauban. Mga katinig, hapong adlaw, ang ikaduhang adlaw sa duha ka adlaw nga pickleball tournament diri sa LA Pickleball Court. Successful nga nahuman mga katinig, almost 400 mga players ang nagdula kaniadtong Sabado ug Domingo mga katinig, ug daghang kaayong salamat sa mga naghago, no, si kanhi Vice Mayor Jibjib Bombeo. Siya gayud mga katinig nga naning kamot sa mga pag-andam o pagpadagan ni ining maong pickle.

0: Mga kantinig, tong niaging adlaw, ah, aduna po ida ko nga panghitabo, diha sa, ano, BARM, sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, specifically sa Maguindanao del Norte. And mga katinig, mo kini ang pag-ambus sa usa sa mga kandidato sa kadako nga official diha sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang no less than the OIC Executive Minister, Chief Minister na si Makakwa? Abdul Rauf Makakwa. Nasa linya po mga katinig, makakasama natin ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division na si Colonel Ronald Suscano para po sa mga detalye ng mga pangyayari dyan sa BARM. Magandang umaga po, Colonel. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa inyong panahon.
1: Magandang umaga din po. Magandang umaga rin sa nakikinig na inyong mga Tinig ng Bayan.
0: Mm-hmm. Salamat po muli sa inyong pagpapa-unlock ng panahon ng interview na ito. Ano po ang detalye? Kung mayroon man kayong mga updated din na mga investigation reports dito sa pangyayari sa pag-ambush kay Abdul Rauf Makakwa, ang Chief Minister ng BARM.
1: Yung time po na nareceive ko, nagkaroon ng strapping incident along the National Highway banda sa Barangay Bito ng Dato Din Sing SWAT, sakop ng General del Norte noong 15 Saturday ng hapon around 4:44 p.m.
0: Mm-hmm.
1: The convoy of the interim Chief Minister Makakwa, parang pinal yung term yung namin strapping, while traveling public ng Cotapato City from Dato Din Sing SWAT, na kung saan mayroon silang kinandak na activity doon. I think it was the activity na nanumpa si ICM Makakwa as president of the Bangsamoro Federalist Party.
0: Parang nag-take off po siya as president ng Bangsamoro Federalist Party.
1: Yes.
0: Saan po supposedly mangyayari yung oath-taking?
1: Medyo malapit lang din doon sa area ng na nagkaroon ng strapping.
0: Sa DOS din po?
1: Part din siya ng Dato Din Sing SWAT.
0: Mm-hmm.
1: Yung barangay Bito kasi parang lugar din naman yan ni ICM Makakwa. Mm-hmm. Kaya lang yun din ang lugar ni Mahathir Iqbal. Kaya pang hindi natin inasahan na magkaroon sana ng ganung incident kasi mga lugar din naman nila yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga ongoing investigation ng PNP para alamin kung sino yung behind sa strapping incident na yun, kung anong grupo saan connected, kasi yung data din sinto at malapit lang din naman yan sa Cotabato City.
0: Yeah. Pending results ng investigation po kung sino yung nasa likod. Initially po, pwede po nating malaman kung ilang tao yung nag-ambush, sa anong mga kalibre ng baril ang ginamit, at kung pag-alam po natin, wala po namang casualty po, ano?
1: Wala naman.
0: Mm-hmm.
1: Yung sasakyan lang po natin naman ng bala, pero wala namang personnel na tinamaan.
0: Mm-hmm. And that happened around 4:44 p.m. po, sinasabi po ninyo. Ito pong lugar, itong Bito, somehow familiar po tayo. At yung Bito, yung sentro ng Bito, matao pong lugar yan eh.
1: Oo.
0: Oh. Mm-hmm. So, may mga witnesses na po ba tayo who could probably shed light doon sa investigations na sinasagawa natin?
1: Simula po no nangyaring incident, agad din naman na nagpunta doon yung PNP sa area para magtak ng initial investigation. Yung mga tao na malapit lang din doon, yung mga bahay malapit lang din doon, kasama sila sa mga kukunan po ng statement para magiging comprehensive din yung ilalabas na resulta ng investigation ng PNP.
0: Nabanggit niyo po na

0: Itong lugar na ito ay the same place where Iqbal is, no? Parang unfair naman din po to parang i-drag his name at this point in time of na hindi pa po natatapos yung investigation. Parang it appears kasi mayroon na kasi itong political motive in a sense na magkakalaban sila yung mga partido nila, yung BJP at saka yung Bangsamoro BFP ay magkakalaban sa politika. So, mayroon ba kayong nakikita? Are you saying that there is political possible, political color in this?
1: At this time, parang kami sa Philippine Army, wala pa kami nilalabas na ibang statement maliban lang doon sa nauna na naming pinalabas na we condemn the said incident. Okay. And we cooperate sa ginagawang investigation ng PNP, anumang information meron sa amin, sinishare namin sa kanila para sila na po yung maglalabas ng resulta ng investigation.
0: Mm-hmm. Mayroon ba kayong initial information from the PNP as to how and when they intend to complete the investigation? Because not only the MILF Central Committee has called for an investigation, an in-depth investigation, but pati si Presidente Marcos po ay nanawagan ng thorough investigation. So crucial po itong investigation na ito, especially na upcoming, ongoing yung campaign period and upcoming yung election sa BARM on September 14.
1: Tama po. Kaya maingat din at comprehensive yung gagawin na investigation ng PNP para pag inilabas nila yung resulta, marami silang nakuhang information, baka magkaroon ng magandang analysis or magkaroon sila ng malinaw na resulta. Pag nakuha na yung lahat ng mga detalye, lahat ng mga dapat tanungin in relation doon sa nangyaring stabbing incident.
0: Sir, there appears to be a pattern of violent incidents in BARM, lalo ngayong na nangyayari while ongoing yung kampanya, papunta tayo sa election. One of which is yung grenade throwing against soldiers po. Wala rin namang nasaktan. In the same way, itong pangyayari with Makakwa, wala rin naman pong nasaktan. So, is it safe to conclude na itong mga whoever are behind this ay nais lang maghasik ng gulo? And earlier in our interview, nag-uusap tayo, bagamat iilan na lang itong dalawang grupo na sinasabi ninyong mga terrorist groups, but you confirm na capable pa rin naman sila to sow terror.
1: Opo. Kadalasan, yung ma-incidente kasi doon sa kabilang side, medyo malayo sa Dato Odinsin din SWAT.
0: Mm-hmm.
1: At doon, at yun din yung mga area na namomonitor, kiniklusan ng Dawla Islamiya, PIFF. Itong lugar naman ng Dato Odinsin SWAT, medyo malapit na rin sa Cotabato City, at wala namang report na mayroong kumikilos dito na mga armed group tulad ng Dawla Islamiya at BIPF. Kaya pinag-aaralan ng PNP kung anong angle ang pwede pang tingnan. Kasi kung report ang pag-uusapan natin, wala masyadong report na dito kumikilos yung local terrorist group, Dawla Islamiya and BIPF.
0: Mm-hmm. Balikan natin po yung ambush kay Chief Minister Makakwa. Mayroon pong lumabas sa social media ng mga tumagos na bala doon sa kanyang sasakyan. Would you know po, may detalye kayo nito, ilang bala, anong klaseng kalibre ng baril, and wala naman pong nasugatan. So parang maganda po, right? Walang sugatan. Pero paano po nangyari na tumagos yung mga bala at walang tinamaan?
1: Parang nakuha ang M-shell, umabot ng 20.
0: 20?
1: Combination ng M16 and M14 na, mm-hmm, na shell, M-shell.
0: At ilan doon ang tumagos doon sa sasakyan po?
1: Dahil yun nga, strapping siya. May mga balang tumagos, may mga naman na siguro hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nung pinagbabaril yung sasakyan habang tumatakbo, continuous lang din silang umarurot. Hindi naman sila huminto. Hindi rin ang return fire. So, yung mga bala lang na tumama, may mga pumasok sa sasakyan, may mga hindi naman tumama.
0: Mm-hmm. So, you are saying, sir, na yung mga tumira ay nakasakay din sa sasakyan? Moving vehicle?
1: Hindi. Nag-abang.
0: Mm-hmm.
1: Nung dumaan na yung mga sasakyan, siguro nag-aroon ng time kung sa dami ng sasakyan, yung saan yung target nila. Pero yung mga sasakyan naman, continuous lang din kasi tumatakbo.
0: Mm-hmm.
1: So, kung hanggang saan inabot ng tama ng mga bala, yun yung nakita natin sa social media.
0: Mm-hmm. And experience will tell us, sir, na pag moving yung target, medyo mahirap mahirap tamaan. Tama po ba?
1: Yeah. Medyo magaling yung bumaril kung mayroon siya magandang tama kasi the target is moving.
0: Mm-hmm.
1: So, dahil mayroong tuma, masabi natin na medyo magaling din yung tumira kasi kahit paano may tama.
0: May tumagos.
1: Hindi lang tinamaan yung mga tao sa loob.
0: Mm-hmm.
1: Maswerte naman at walang tinamaan dun sa loob.
0: Mm-hmm. Now, sir, how is 6ID taking this in consideration of the security preparations and arrangement sa campaign period at hanggang sa election day? Could this possibly be used as a reason na ipostpone na uli yung election?
1: As the postponement of election, wala namang ganong usapan. Kasi para sa amin, tuloy na tuloy itong election. Siguro kailangan nang gawin is close coordination with the PNP, with the candidates, na maging transparent sila sa mga lugar kung saan sila mag-conduct ng mga activities para mapigyan din ng tamang security yung mga daanan na dadaanan nila, yung lugar na, yung venue kung saan sila magkakandak ng rally, hindi lang sa partido ni ICM makakuha. Lahat ng political parties at kandidato, bibigyan natin po ng karapat-dapat na security, hindi lang sa venue, kundi lahat ng dadaanan nila in and out sa venue.
0: Mm-hmm. Are you not being challenged, sir? Hindi po ba kayo na-challenge? Because this happened at a time na mayroon ng augmentation ng armed forces dito sa BARM in preparation for the election. Sa medyo marami-rami rin yung pwersa. Paki-update na rin po kung ilang batalyon yung bagong dumating sa BARM.
1: Kami sa 6ID, hindi naman bago sa amin yung mga ganyan. Strapping, withdrawing, IED explosion. Nakamina kami niyan. When it comes to security augmentation, dumating, meron coming from Mincom area, from Surigao province, at itong 75ID at nagsusupport sa area ng Fixed Officers Brigade sa Maguindanao del Sur. Meron ding isang batalyon from Davao, 28th IB, na nagsusupport naman sa 6th Auto Brigade, particularly doon sa Special Geographic Area. At meron isa pang batalyon galing Luzon, yung 92 IB, na dati ng Brigade Combat Team na nakabase dito sa Pikalagan, malapit lang din sa Cotabato City, to augment naman area ng Marines sa boundary ng Maguindanao del Norte at ng Lanao del Sur.
0: Mm-hmm. And itong mga augmentation forces na ito po ay for the purpose of elections lang. And after the elections, magkakaroon na naman po ng rigo doon.
1: Yes po, for the purpose of election, para malatag natin ng maayos yung mga communic checkpoint natin. At magkaroon din ng rotation sa mga patrolling na ginagawa. sa mga lugar na identified kailangan presence ng military at police.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung mga areas kung saan sila mag re-reinforce but you did not mention about the number. Probably maintindihan po namin. You may not be at ease in revealing the numbers. But by and large po sinasabi naman po natin na parang naniniguro na tayo na in as much as government forces, security forces are concerned, we have even more than enough to secure the elections. Tama po ba? Dahil wala naman ibang election na mangyayari within this period.
1: Yes po. Pag sinabi mo kasing battalion, mga more or less 400 personnel yun.
0: Mm-hmm.
1: Aside from the battalion na inugment, yung bawat brigade kasi meron na rin yung tatlong battalion. So, yung dumating naman, nag-ugit sa bawat brigade, meron ng inch. Ng dalawa-tatlong batalyon na unit.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong panahon muli na binahagi sa Tinig ng Bayan. Baka mayroon pa po kayong nais ipaabot sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo.
1: Gap of 6 in Task Force Central with our acting commander, Brigadier General Ricky Bunayog.
0: Ah, bago pala yung commander po ng 6ID, ano?
1: Yes po. Mayroon tayong acting commander, si Brigadier Nayog, kasi si Major General Cagara will have a change of command doon sa West Mincom sa Zamboanga.
0: West Mincom.
1: I think kayong araw ba or bukas. So, effective that time, siya nang upong commander ng Western Mindanao Command, covering the area of 3 infantry divisions kasama lang 6ID doon. At dito naman sa 6ID, acting sa ngayon si Brigadier General Bunayog, dating siya na rin concurrent na Brigade Commander ng 602 Brigade until magkaroon ng change of command, maybe within this.
0: Mm-hmm. So, OIC muna po siya?
1: Apo,
0: but acting. But ultimately he will become the regular 6ID commander po.
1: Most probably he will be installed in a change of command that might be conducted during this week or next week.
0: Mm-hmm. Since I was a journalist, hindi natin banggitin ilang years ago, but napansin po natin na itong 6ID has always been a stepping ground para sa mga commanders ng West Mincom. Bakit kaya po? Pag na-assign ka ng 6ID as division commander, sigurado ang next kalalagyan mo is West Mincom. Why is that so?
1: Well, parang nataon lang din siguro na pag dito ka naging commander, marami kang maging experience confronting different threat groups, kasi dito lang din naman yung area na iba-ibang arm group yung kinukonfront. Maraming mga incidents, so most probably marami rin yung accomplishments dahil sa meron kang nakalaban and other areas na sustainment na lang. So, medyo kakaiba yung experience dito sa Bangsamoro, sa part ng Bangsamoro region, at mayroon parang sa other side na outside Bangsamoro region na nagko-confront din ng ibang threat group as part din ng 6ID.
0: Sinabi po ni manager namin, commotion and promotion area. Maraming salamat po muli sa inyong panahon. Sana po hindi kayo magatubiling magbigay muli ng inyong panahon sa susunod ng mga pagkakataon.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Mm-hmm. More power po. Mga katinig, 40, mauto si Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson sa 6th Infantry Division na itong gihisgutan kining ambos.
2: Yes, suki na nato kaubang dos sa pipila kahigayon. They are being challenged
3: now, no? Murag ma-challenge yun ni ani ang ato ang mga peacekeeping forces, no, given nga mabutay na ang eleksyon o na ay kuan prelude 40 kay naanay mga ambuscade o the other info nga nakuha nako kay taga naga-drive ang taga-pikit nga nasakyan ako dos na siya igsuon nga kapitan sa pikit matud pa niya gwardiyado tungod gwardiyado sa kuwerpo sa mga kapulisan o unsa ni sa military forces tungod kay ang mga kapitan closely guarded kung unsay ilang i-command this coming election sa BARM no so medyo init-init yung gamay mao ganito ingon niya nga kakaiba kasi bantay sarado kung anong influence ang ibababa ng mga kapitan.
0: Actually, natin na initial nga discussion po dani, di ba? Nga kuan ni siya murag delikado kayo nga situation, murag na i-powder keg ready to explode anytime kaya siyempre ang mga hawks will not like the dubs, no? So naay mga peace saboteurs per me unya kining mga dagko nga mga pagtapok-tapok diha sa mga rallies mga consultations sa during the campaign period vulnerable kayo ni nali magpaboto og granada diha aw granada bisag kuan lang libintador posibleng magkagubot na. And kining pag-ambus sa kay Abdulrauf Makakwa, ang OIC Chief Minister diha sa BARM, daghan kayo og pwedeng ang gulo nga tan-aw ni ani, no? Because for one, kabalo naman ta nga usa siya ka split sa Moro Islamic Liberation Front and na tanggal siya no by a resolution of the Central Committee sa Moro Islamic Liberation Front gi-oust kini si Makakwa and therefore possibly no nga ipahid kining maong panghitabo dito sa mga perceive nga kalaban niya sa BLJP. Apan ang Central Committee sa Moro Islamic Liberation Front itself nagpaguwas og condemnation, no? Hugot na condemnation.
3: Naniningin dili sila according sa ilang condemnation statement.
0: Og nangayo sila investigasyon, nagdemand sila og investigation nga impartial investigation. So it follows na kung mga yung sila impartial investigation, posible ka dili sila, no?
3: Yes.
0: Kay,
3: so for the benefit of the doubt, investigation yun ang dapat nga impartial. Ang imbestiga ka ng dili connected sa ilaha para mahimong very impartial ang objective, ang maong investigation.
0: Anyway, ato sa tagaag panahon ng ato ang mga kaubanan na si Tinig 30 o si Tinig 24, ana-ana sila sa linya. Amgot na, napod na kayo ng dakpan, isa kayo ng dakpan. Ano may muntag sa inyo, 30? 30?
4: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot, aron mo daog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: 30? Tayna.
5: Yes, may muntag. Tinig ka bang sa Romeo Parubino?
3: Good morning.
5: Paninaw na to. Dugay-dugay, gito na wala sa atong pagpangita, no? Sa atong programa sa Palmot sa Tinig ng Bayan. Pero palayin ta karon sa pagpangita o sa pagsuroy-suroy na to. Aduna na po tayo nakutan. Ano na yan? Nabtan, naminaw. Sa Joy FM 1.3. Diri banda sa Malacila. Ito pangutan na pangalan? Ilyas yung papo ng Malacila, makilala ko sa bato.
0: Ilyas, mauni itong singer ng Ilyas, di po di mao siguro, kay murag magpit.
5: Po,
3: kapangalan.
5: Ilyas po na makilala na driver po.
0: Pero kaya ni mo suhiron ang kanta ni Ilyas. Huwag ang sinayawan ni Ilyas.
5: 5.
0: Trenta.
5: Sir Elias, no? Napansin namin naka-tune in ka sa Joy FM. Bakit Joy FM po? Laging pinapakinggan nyo. Yan po ang matagal na, ilang taon na po ako nakikinig ng Joy FM. Kasi nga, ang pagbabalita po ay nagustuhan ko at ang aking ginagamit po yung mga produkto po ng Yaki. No? Kagaya ng Yaki Capsule.
3: Wow.
5: At yagi oil liniment, no? So nawawala yung mga sakit ng katawan ko pati yung pamilya ko.
0: Mhm. Dubli okay. Good day ni. Balita og okay. Yaki ano?
3: Balita og panglawas.
0: Mm.
5: Yes, tama po. Og Sir Ines, no, aware man ka sa naitabok karon sa barm, no? Since nag-tune in ka karon sa Joy. So hey, may ngunin mo sa naitabok karon sa barm o kaning may tabok ng eleksyon. Ang masulti na ko, ana, no? Sa unang panahon, mo ginang itabo about sa eleksyon, lalo na ning barm, na, of course, in history nga nagkaroon ng barm and then first and ng election, so, hindi maiwasan yung ganyan na atambangan yung malakas na politician.
0: Mm-hmm.
5: Salamat kayo, no? So, dagan kayong salamat si Relia, kinamino ka sa Joy o nagamit po sa Yaki Products.
0: Sa may mong regalo sa may regalo ni mo ana kay dakpan man ni mo nga gamit og Yaki Products, minaw pa gyud sa Joy FM.
5: Siyempre, ang atong pahalipay, no, nga Yaki Capsule o Coffee Yaki 3-in-1.
0: Uh-huh.
5: Automatic din makadaog si Relias.
0: Relias, congratulations.
5: Salamat, sir. Salamat, Mama Ruby. Salamat sa inyo. At
3: Oo, sige. Salamat po sa pagpaminaw o sa paggamit o Yaki products.
5: Okay, thank you. So, salamat ka bang karumi yung karubi. So, kinisitinig 30. Kauban ako karminti sa pagsuroy-suroy. Kinisitinig 24, Danny. Dagang salamat.
0: Mm-hmm. Dagang salamat sa 30 o 24. Mm. Anyway, mga katis. Ato sa Tagalog panahon, kining ato ang pipila ka mga pahinumdom.
6: Dalingi normal ang blood sugar level sa mana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Tungoy pa, inom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
8: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
9: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ng hapless ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
10: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko analagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok pituloy sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig, 33 minuto sa Human Milabay, ang takna sa alasays. So katong mga ginikanan diha nga nagaandam para sa mga ilahang mga anak, kamutungha sa ilang tulunghaan, katong mga tag-opisina, hinay-hinay na mo o aginod. Mga
3: yes.
0: Katinig.
3: Kidapawan City karon Rom, sugod ganihang alasays.
0: Mm.
3: Naanay convocation, dala na po ang pagselebrar, no? Opening sa timpo po.
0: Mm-hmm.
3: So hinaot sa mga mag-uuma, daghang na po po o ugma. Ugma holiday.
0: Mamu po ta ugma.
3: Mamu po ta ni.
0: Ingon sa itong naka-history nga ugma, mahitabo lang daw, murag na ay kaon-kaon sa Dublin sa kalsada.
3: Para mga prutas.
0: I think that is part also of the kaning austerity measure na ginapatuman sa gobyerno karon nationwide. But anyway mga katinig, 40 nasa linya ang isa sa mga abogado ng Lente para po sa mga update sa ginagawang preparation sa election sa Baram, si Attorney Una Caritos. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
11: Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Mark. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
0: Kumusta naman po kayo? At medyo kasagsagan na po dahil kahit wala pa namang wala pang eleksyon, pero halfway na tayo sa kampanya sa Barm.
11: Okay naman po ang kampanya. Wala naman po masyadong nangyayaring malaki. Except yung kahapon po na assassination ate po, yung pagbarel na ate, pagbarel sa sasakyan po ng interim chief minister. Pero so far po, before yesterday, ay maayos naman po yung campaign period kasi nag-observe po tayo ng campaign period sa pamamagitan ng ating mga long-term servers. At wala naman po masyado nababalita at nasasabi sila. Except yung mga, syempre, yung mga usual violations po pag campaign period, mga posters na wala sa common poster area, mga poster na hindi sumusunod po doon sa mga requirements na kailangan nakalagay yung paid for, or dapat ganito yung size. So, yun naman po, usual violations na nakikita natin.
0: So, ngayon po, ano yung nakikita niyo pinakamalaking challenge po?
11: Ngayon po, dahil sa nangyari kahapon, is ano talaga, peace and security. Kailangan maramdaman po ng tao na hindi sila takot or safe sila bumoto. So yun naman po yung number one challenge na lalo sa nangyari kahapon. It's to ensure an environment o yung environment po na makakaboto lahat ng walang takot or walang pangamba.
0: Mm-hmm. May mga speculations po na sinasabi na this could be part of a scenario building to justify a no-L in Barm. Ano pong comment niyo rito?
11: Ano po yan, speculation lang at ayaw po natin papunta tayo sa speculation na yan. Kasi alam naman po natin yung mga grounds for declaration of no election. Hindi po pwedeng blanket ang authority po ng COMELEC pagdating sa pag-declare ng postponed actually na election. Wala naman pong no election scenario except on election day kapag may karahasan na nangyari bago pa bumoto yung mga tao. So, ano pa yan, wait and see po tayo at alam naman natin yung preparation ng ating Commission of Elections, lalo na sa color coding ng mga areas sa green, yellow, orange, at red po. Yes.
0: Mm-hmm. But this has serious implications po. Would you agree? Dahil si Abdul Rauf Makakwa is the incumbent OIC chief minister, and everybody knows for a fact na si Makakwa is running against BFP, which is pitted against the mga kasama niya dati sa BUJP. At ito si Makakwa was recently ousted as a member of the Central Committee of the MILF. And as of now nga, mayroon ng mga insinuations that the alleged strafing happened dun sa lugar na umano ay lugar ni Muhajir Iqbal. But I doubt bakit kinukonek yung Anyway.
11: Opo. Again, insinuation po, usap-usap, pero importante naman po dyan at the end of the day ay talaga mapanatili na COMELEC kasama po ng security forces, yung peace and order. Kasi sa atin po, ang pagtina, isolated situation, nagkataon lang ha po talaga si ICM yan, si Interim Chief Minister Makakuha, kaya mas malaki yung gravity o yung gravitas ng sitwasyon po o yung nangyaring insidente kahapon. Hopefully po, hindi na yun masundan.
0: Mm.
11: At naglabas naman po ng statements ang halos lahat ng political parties na tumatakbo po sa darating na September 14 election na kinokondon yung nangyari nga pong insidente kahapon. So, isang ano rin po yun, isang signo sa mga miyembro po ng mga political parties na maging kalmado at huwag masyado po magpadala sa emosyon, no, yung mga haka-haka nga po.
0: Mm-hmm. Ngayon po, pumupuntahan natin itong ilang detalye na dapat maintindihan ng ating mga botante sa Barm, no? Hinggil dito sa elections. We know po for a fact, the last time na nag-usap tayo, na there are around 80 seats na at stake. But this is a parliamentary election. Meron tayong mga kandidato, Pero doon po sa ano yung those that will be elected, merong those that will be elected elected at large, merong mga district representatives at meron din mga sectoral representatives. Now, may mga 13 parties po if I'm not mistaken, tama po ba? 13 political
11: po,
0: parties.
11: 13 regional parliamentary political parties sa Tumatakbo po para sa 40 seats para sa mga political parties.
0: 46?
11: Ako, 46. Mm-hmm. Ang political party component po kasi ng parliament ay 50% na 80. So 40 po. For the parliamentary districts, 40%. So 32 po yan. At yung nabanggit nga po, sectoral representative seats ay 10% or 8 po ng 80. So yun po yung composition. Tatlong malaki pong component ng ating parliamentary governance board.
0: So how will they be elected po? Kunyari, itong BFP, meron silang finield ng mga candidates. Will the voters be electing individual candidates or party candidates po ang mangyayari?
11: Party candidates po kasi ang isa pong feature po talaga ng isang parliamentary system, self-government ay malakas sa mga political parties. So pagdating po sa mga political parties, hindi po 40 iboboto natin na nominee or pangalan, kundi isang political party lang. At tatandaan po natin yung para sa political party, may threshold po tayong tinatawag o ito po yung dapat makuha niyang number ng boto para magkaroon ng at least one seat in the parliament. At ang threshold po na yun ay 2.5%. So,
0: ano po, hindi po, 2.5% of the votes cast or ano
11: ba? The political parties po. Valid votes cast for the political party. Hindi po sa lahat ng boto, kundi yung boto, valid votes cast po for the political parties running in the election.
0: Mm-hmm. So hindi pa po natin mapipredict kung ilan pala ang makukuha ng bawat party. But, So, kung ganito po, mayroon po ba sa bawat partido, mayroon po bang number 1, number 2, number 3? Kasi hindi po natin alam kung ilang seats ang makukuha nila.
11: Nag-submit po ng listahan ng 14 nominees ang lahat ng political parties except po sa isa na 13 lang po yung nominees na sinubmit nila. At yan pong listahan na yan ang susundin. Ano po, sa oo po, depende doon sa number of votes, valid votes cast, valid votes na nakuha nila sa election. So ano na po yung, pag nung nag-submit po sila ng petition for accreditation, kasama po yun sa mga requirement, yung listahan ng 40 nila nominees.
3: So, ma'am, in totality po, nabanggit nyo kasi 40 representatives, 32 districts, at may sectoral, aabot ng 80 seats? In totality?
11: Po sa political parties, 32 po sa district representatives or yung parliamentary districts po at 8 po sa sectoral representatives.
3: Total of 80 seats po?
11: Apo.
0: Mm-hmm. So kahit yung sa parliamentary districts po ay party votes din po ba?
11: Depende po. Mayroon pong membro na pwede tumakbo na isang political party. Pwede rin naman pong independent, pwede rin pong isang local political party. Mm. Ang requirement lang po na regional parliamentary political party ay para nga po doon sa political party elections. But for the parliamentary district elections na ang pagkapanalo po ay ikaw dapat yung pinakamaraming boto ay pwedeng political party representative ka, pwedeng local political party, pwede rin po independent.
0: Meron tayong mga sectoral representatives po na iboboto. Pagkaalam ko, kababaihan, mga ustads, settlers, ano pa po? 5 ba?
11: Ako, 6 na sector po 6. Yan. Mm. Pero yung isang sector po ay hindi natin iboboto. Yung NMIT nga po yan, nagkakaroon po sila ng assembly. Iayon po yan sa pagrespeto sa kanilang custom at mga tradisyon. Pero yung 5 sector po na bobotohan ng mga botante sa barn ay kababaihan, kabataan, traditional religious at mga secular communities po. Mm. So tig isang seat po yung kabataan, kababaihan, secular, traditional religious, pero yung secular po ay 2 seats. So para sa secular communities, 2 po yung isa-shade na pangalan ng botante po natin.
0: At lahat po nung 13 parties nag-field ng candidates for this 6 sectoral representatives or 5 representatives?
11: Hindi po lahat. Mm. Hindi po lahat. Meron pong sectoral wing, meron naman pong parliamentary sectoral organization. So yan po ay ano, isa rin pong feature na ating political party, na, na ating parliamentary system of government, na mas maraming representation. At yun naman po yung gusto natin. So hindi lang po sectoral win ng political party tumatakbo. Meron rin po tayong mga independent o yung tinatawag po ng mga parliamentary sector organization.
0: Mm-hmm.
3: Yes, Dos, may katanungan dito ma'am, pinasa sa atin via text, no, sabi niya. Itatanong ko lang, di ba merong legal issues, may pending case sa Supreme Court about BARM law?
11: Meron pa rin pong pending cases. Yan po ay yung questioning yung parliamentary redistricting law. So katulad po yan nung last time. So yan po ay posible if lumabas po bago mag-election, talagang makaka-affect po yan sa conduct na election. At most probably ay mapopostpone po ang election ng September 14 kung lalabas nga po yung desisyon na ating Supreme Court pagdating sa redistricting. Kasi yan din po yung nangyari last time, last year po, nung dapat October yung election natin, na naging March po. So pending po po yan, di po natin alam kung kailan po lalabas ang desisyon na yan ng Supreme Court. So ngayon po, ang operation ay nag-a-assume po tayo, nag-a-assume lahat na tuloy hanggat hindi lumalabas ang desisyon na ating Supreme Court.
0: Mm-hmm. Napakarami na pong postponement na nangyari dyan sa Barma election. Sa you being a lawyer po, ano sa tingin ninyo? Dapat bang i-postpone or ituloy?
11: Consistent naman po ang posisyon ng Lente na dapat hindi po na postpone ang election.
0: Mm.
11: Kasi standard po yan sa election, yung regular conduct, regular periodic conduct po ng election. So dapat may expectation ng mga tao na every 3 years, every 6 years may ganitong election para sa ganitong posisyon. At pangalawa po, yan po ay violation ng karapatan natin lahat at karapatan po natin lahat na bumoto at piliin ang kung sino man po mamahala sa atin sa gobyerno.
3: Yes, Attorney. Ito, pasunod niya na question, sabi niya, sana nabibuild up na hindi sa punglo o sa baril, kundi sa plataforma. Pakitanong kay Attorney, ang mga kandidato ba naglalahad ng kanilang mga plataforma para sa maigi na pagpipili ng mga butante?
11: Ay, opo, nakikita naman po natin yan sa kanilang mga kampanya. At konting plugging rin po, ang Lente po ay nagkaroon ng series ng episodes tungkol sa lahat po na tumatakbo ng mga political parties at sectoral organizations. So kung gusto niyo pong mas makilala yung mga tumatakbo po ng mga political parties at sectoral organizations, hanapin niyo lang po ang Lente Philippines sa YouTube at makikita niyo po yung series namin na ginawa bago po magsimula yung campaign period.
0: Mm. Ma'am, meron ba kayong complete list ng lahat ng mga candidates?
11: Meron po. Ayan naman po ay uploaded sa website po ng COMELEC.
0: Mm.
11: At yan po ay makikita rin po natin yung ballot face template na tinatawag. So sa bawat area po, kung interesado na po or curious na ang ating mga kababayan, punta lang po tayo sa COMELEC website. Meron po dong section, hanapin nyo lang po yung ballot face template. Makikita na po dun yung pinaka itsura ng balota na makikita natin sa araw na election. Kasama po dun yung mga tumatakbo na political party, sectoral orgs, at yung particular na parliamentary district candidate sa bawat distrito.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka may nais pa kayong ipaabot po sa ating mga tagapakinig sa buong BARM dahil malakas po ang ating sister station sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, itong atin dito sa North Cotabato, sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte.
11: Sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa Bangsamoro po, alala po tayo, maging kalmado lang kasi may nangyari nga po insidente, pero hindi naman po yan hudyat na hindi po mangyayari ang election or magiging violente ang election. Nasa sa atin pa rin po lahat kung tayo po ay magpapadala ng ating damdamin. At pangalawa po, nasa ano na po tayo, katulad na nabanggit ni sir, nasa gitna na tayo ng campaign period. Ito po yung panahon na mas marami pong violation na mangyayari, katulad po yung paggamit ng resources ng gobyerno, tao ng gobyerno, pera ng gobyerno para sa kampanya ng mga nakaupo o yung mga incumbent. So yan po ay bawal na bawal. Yan po ang tawag dyan, abuse of state resources. At kapag meron po tayong nakitang ganyan, kung hindi po tayo sure, picturean lang natin, i-video, syempre po, kailangan safe tayo. Tapos padala niya lang po sa amin sa Lente or sa COMELEC para yan po ay mapag-aralan. At yan po ay kung kailangan magkaso ang ating commissioner elections, ay kailangan nilang investigahan. So yan po yung binabantayan talaga namin, sir at ma'am, yung abuse of state resources na tinatawag. nakikiusap po ako sa ating mga kababayan na if may mga ganyang insidente, yan po ay i-report natin kasi yan po ay bawal na bawal.
0: Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan, Attorney.
11: Maraming salamat din po. Maganda umaga din po sa ating lahat.
0: Mm. Mga katinig mo ito si Atty. Yona Caritas, Caritos ng Lente. O katulagi. She's so optimistic. And of course, we have to share her optimism about the BARM election.
3: Yeah. Unta kunti Diyos makatakod, no?
0: Mm.
3: Labi na sa mga communities nga naadi, hoping for the best result nga ang mga pagboto mabasig yun sa platforms dos, no?
0: Mm.
3: Tungod kay matud pa nila nag-hope yun katong mga underdeveloped parts sa ato ang mga kaigsuunan nga unta ang eleksyon mo give way mo palugwa dos o mga programa nga mutubag sa kalisod sa atong katawhan ang kaigsuunang Bangsamoro.
0: Mm-hmm. Pero tama po siya nga adunay dako nga impact kining nahitabo nga attempt actually yes. Traffic ang ginagamit sa army nga
3: termino
0: assassination
3: sa kay attorney if politically motivated daw assassination.
0: So dako og implication but of course there are mechanisms may mga mechanisms aside from the usual police process, police investigation, dunay actually mga installed nga mechanisms nga giagrihan sa government ug Samoro Islamic Liberation Front, no? Pananglitan kining ad hoc joint action group, no? Or gitawag og adjag, I think hangtod karon buhi pa ning adjag ko kining adjag ang ihang trabaho pag imbestiga diha dayon kung adunay mga violent incident nga mahitabo diha sa Bangsamoro area pa kaniadtong panahon. Now, we would like to call the area as BARM BARM area, no, kining adjag. Kining adjag is composed of naay mga taga MILFANI, naay mga taga gobyerno og aduna po independent observers. Guwas si aning adjag kining ad hoc joint action group aduna pagigitawag og JCCH Joint Committee on the Cessation of Hostilities. Though of course kining for a while kining adjag og kining CCCH nahilom ni siya, no? Kay na busy siguro ang atong gobyerno ug ang MILF sa pag-implement sa other aspects and other deliverables sa peace agreement, pero we receive reports nga recently girevive kining ad hoc joint action group o kining adjag o girevive kining joint committee on the cessation of hostilities especially sa pag-assume sa office si ining bagong secretary sa OPAPRO kinsa ba ni but anyway girevive kuno na siya mga katinig 40 mura og nindot kay girevive but gusto na tong i-share ang optimism ni Attorney Una, but of course dili pod nimo malikayan nga usahay mahimo kang cynical sa mga nahitabo diri sa BARM kay kanu sa batamat katun, no?
3: Kay moingon man ang naa sa ground sayon sa mga nagatan-aw kung at the tip of the iceberg is kados, pero pag naa ka sa community lahi pod ang aktual nga sitwasyon. Mauna nga kining mga monitoring bodies nga imong na-mention, they are really relevant relevant nga mga adtuanan o sumbunganan para makita gyud kung asa ang mga lapses o ang mga trigger points.
0: Mm-hmm. Sige, ito sa nang ipinaplin kadyot kay daghan pag-ubang mga isyo nga gusto na itong hisgutan doon eh. For one, kining PAC Silica, init na kayo ng isyo. Kamutong ta kita nga makahinabi ang taga-LRC pero I doubt if we still have enough time para siya. Gusto na itong isa lang ang taga-LRC nga adunay taas-taas nga panahon.
3: Yes.
0: Kinsa na, Loy?
12: Si Juan.
0: Aha.
3: Yes.
0: Silica.
3: Si Leon Dolce. Available na ba si Leon?
0: Naa na sa linya. Mm.
3: Siya ang LRC Campaigns Coordinator. Hello, Leon. Good morning.
12: Hello, good morning sa ating mga tagapakinig sa umaga nito. Le,
3: si Romy o si Rubini sa Tinig ng Bayan, Joy FM, no? Mga pila na kaadlaw ang nilabay. Ang LRC, kauban ang mga leader sa tribo, ni Adto sa Manila. Nagkaroon o gasimbleya ka na ang information na ipaabot nato. Ug usa sa bugat nga naisgutan ang inyong pagbarog batok sa Pax Silica. Pwede ka bang maghatag og update ni Anile?
12: Sige po. Although pasensya na, Tagalog yung po
3: ako. Okay, okay. Oh, sorry. So okay, any update po?
0: Sandali, before yes, that siguro, you are with the LRC, Legal Rights Resource Center, tama ba?
12: Legal. Yes po, ang Legal Rights and Natural Resources Center or LRC.
3: Yes.
0: Okay. On a personal note, nandiyan pa ba si Attorney Gatmaitan?
12: Si Attorney Gats po ay nandiyan pa rin as our one of our board of trustees.
0: Mm-hmm. And Attorney Raisa Jajuri, I think, is nasa barm na kasi, ano? Aha. So, kumusta po? Ano po ang napag-usapan tungkol dito sa Pax Silica? Because everybody seems to be nakatutok sa Pax Silica ngayon, except the Vice President.
12: Oo, noong nagtipon-tipon ang aming mga partner communities, organizations, and movements na katutubo, noong State of Indigenous Peoples Address, o yung SIPA, ito yung nilulunsan namin na counterpoint sa SONA ng pamahalaan ng Pilipinas na nakatutok sa karapatan ng katutubong mamayan. At yun nga, no, sa mga tampok na napakinggan noong SONA ni Pangulong Marcos Jr. ay yung usapin ng Pax Silica, sa mga bagong issue na binanggit at may direktang kinalaman sa usapin ng mga katutubong mamayan. Directly doon sa lupain ninuno ng mga katutubong AITA, dahil yung pinopropose na proyekto ay nakalocate sa loob ng New Clark City o yung nandoon sa may Pampanga, Tarlac actually. Pero yung proposal na pagkakaroon ng mga proyekto sa ilalang Pax Silica ay yung nakalimita lamang doon sa Papas Tarlac, no? So ito kasi ay isang multilateral na framework sa pagitan ng Estados Unidos at ng iba't ibang mga bansa kahit sa bilang na ang Pilipinas na gustong i-secure yung supply chain para sa tataas na teknolohiya, mga critical na teknolohiya kasama na yung AI, no? Kaya Pax Silica ang pangalan niya. Latin para sa kapayapaan batay sa silica. O ito yung pangunahing materials na kailangan para sa silicon-based na mga technology. So, semiconductor, AI, high-tech, at may iba't ibang application, at may iba't ibang pangailangan, kasama na yung mga communications technology, renewable energy, at iba pa. No? So, kaya yan na pag-usap mga regulasyon, kung ano ang mga tuntungan o kasunduan sa pagpapaloob sa Pax Silica. Maraming posibleng implikasyon sa kapaligiran, sa lupa, sa tubig, sa seguridad. Kaya naging tulto ng discussion siya during the SIPA 2026 na nag-aalangan ang mga karutubong mamayan dahil yun nga, no, pinanukala na i-construct itong unang tech hub o ang pagkakakilalan nga natin sa una ay data hub o AI hub na i-construct sa loob mismo ng lupain niluno ng mga kaita. Kung titignan mo ang mga iba pang mga probinsya na nagsasabi na willing din sila i-host si Pax Silica tulad ng Palawan at ng Iloilo, mga lugar din kung saan may mga likas yaman, maraming watershed, at mga lupain nilino na mga katutubong
0: mamayan. Magdadala daw ito ng employment sa tens of thousand Filipinos. Makakatulong na ito sa ekonomiya and it will put the Philippines at par with other countries in as in industrial production matters at baka tulong sa ekonomiya in general. Bakit niyo naman po tinututulan?
12: Well, ang magandang matigman dyan, anong kalidad ng trabaho ang malilikha ng taksilika? Kung titignan natin, lalo sa karanasan ng ibang mga bansa na nagkaroon ng similar na AI technology hub, no? Yung mga nilikha na trabaho ay katulad din yan sa mga ilang extractive na proyekto na temporary, casual o yung contractual at hindi de kalidad na trabaho ang nalilika. So karamihan ng trabaho ay nandun lang sa phase ng construction. Pero ang marami sa mga operasyon, lalo na kung AI-based yung teknolohiya na inu-introduce, ay sa totoo lang hindi nangangailangan ng ganong kadaming lakas tauhan. No? Kasi nga, automated na kalakhan ng mga teknolohiya na ini-introduce sa mga AI hub. Pangalawa, yung mataas na kalidad ng trabaho tulad ng engineering, technology, etc., hindi rin sigurado kung may match sa doon sa labor workforce no, host na lugar. No? So, again, baka mauwi na naman sa mga rank and file na trabaho ang malilikha at konti yan kumpara doon sa construction lang.
0: Mm-hmm.
12: Tapos yung mga high-tech na mga trabaho, may mga karanasan na ini-import yung expertise para sa pag-operate ng teknolohiya.
0: Mm-hmm.
12: So kung doon lang sa usapin ng trabaho, hindi ganun ka-engganyo yung realidad na in-offer niya. And then yung kapalit niya kasi ay kawalan ng agrikultura, kawalan ng likas-yaman, maapektuhan niya yung iba pang mga trabaho na mas marami na nasa Pilipinas na.
0: Mm-hmm.
12: Kaya yun yung isa sa mga dahilan bakit critical kami doon sa pagkakaroon ng taksilika.
0: Mm. Lampasan po tayo ng 2 minuto sa ating programa, pero inevitable nga po talaga ito. Hilingin natin ng ating manager na bigyan tayo ng at least extension na 2 minuto dahil po dito sa 2 questions po. Sinasabi kasi ninyo na meron siyang threat sa security at saka threat sa environment. Very briefly po, can you answer ano yung threat sa security at saka sa environment sa tag-isang minuto po?
12: Okay, sige. May kasiguridad dahil na hindi malinaw at ito na yung main na problema talaga sa taksilika. Hindi malinaw kung ano yung laman ng kasunduan at noong mga proyektong ipapasok. Kung titignan mo yung mga documents sa pronouncements ng US State Department na hindi nakahiwalay itong development ng AI, itong development na ng chain of countries na pumapaloob doon sa alliance ng Taxilica sa defense industry ng US
0: mm-hmm.
12: at sa defense strategy din ng US sa Asia Pacifico. So hindi siya kahiwalay doon sa pagkakaroon ng geopolitical risk, no, na mag-heighten ng tension, mag-heighten ng conflict doon sa region, lalo sa Pilipinas. Hindi rin malinaw kung ano yung mga protection natin doon sa soberanya, doon sa control, doon sa jurisdiction ng Pilipinas, doon sa papasok na mga proyekto, teknolohiya at mga karugtong nito na mga aktibidad. No?
0: Mm-hmm.
12: So kahit na may mga verbal pronouncements, walang nakasulat na magtitiyak na may protection tayo doon.
0: Mm-hmm.
12: Doon sa environment, nabanggit na mismo, kahit hindi pa data hub o yung AI, yung data center na itatayo doon sa mga proyekto ng Taxilica, projections mismo ng BCDA na ang laki yung tubig na kailangan para doon sa buong operasyon ng kahit semiconductor at saka minerals processing lang
0: mm-hmm.
12: na aspeto ng Taxilica. Ang laki din ng land use requirement para sa lahat ng mga kailangan yung support services tulad ng enerhiya, cooling systems at iba pa. No?
0: Mm-hmm.
12: At pangatlo dyan ay yung pangangailangan niya ng kuryente ay kakain talaga sa grid na kapapalooban niya. So that's not only conflict doon sa kuryente ng mga consumer, pero yung pangangailangan ng kuryente ay mangangailangan ng teknolohiya na bibigay ng sapat na kuryente at ilan sa mga inaaral dyan ng mga proponents, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba pang bansa, ay yung enerhiyang nuklear.
0: Mm-hmm.
12: So, obviously, dangerous na technology.
0: Obviously po, kayo po yung taong hinahanap namin na makakapagbigay linaw dito, kaya lang kulang po tayo ng oras. I hope you will extend us similar courtesy next time dahil tatawagin namin kayo ng maaga-aga.

0: But we choose gracia. Kay grabe na ang kapitos nga gibati sa nasod sa mga katawhan dos.
1: Daghang patag mga isyu unta nga hisgutan na kay of course kining banana industry medyo adunay problema. Tapos si Sara Duterte, aduna ko na feeler nga pick makikistorya kay PBBM karong adlaw magapadayon ang impeachment trial ug ipresenta katong mga special disbursing officer.
0: Officer o mga SDOs.
1: Mga SDOs and kinsa musundan na. Siyempre, murag makita na nato tong trend, tong trail, no? Katong dagan sa asa ni Agi, asa ni Paingon, asa gikan ng kwarta.
0: Yes.
1: So, most probably, ipatawag po dere after aning mga disbursing officers nga si Pajardo ug si Jenna Acosta, ay patawag po diha ang sunod nga nagunit sa kwarta, si Colonel Lachica ug si Colonel Nolasco. Asa pangutanon sila ganong ano naman mo sa anyway unyan lang detalye ni anak
0: kaya wala kita lang ning subaybayan pero dos na apoy mga pagpaabot ini nga regarding Paksilika unta makalunsad daw og mga forum kay murag bag-og yod og sa extent sa mamahimong epekto sa napaminawa nila sa ato ako no murag ang ilahag yudugang pagpasabot no so forum mga discussion ni ani will work.
1: Nothing is impossible under the heat of the sun. Pero ang pangunta na, kinsa kahit manguna niya na, I'm sure kining mga taong simbahan will also have interest
0: yes.
1: in mobilizing.
0: Mga tulungaan, the academic society, no? So, kay wa naman kita ay oras dos, kini ang inyong tinig, 40, Ruby Padilla season.
1: Dos, from Ilus pa, nagpasalamat sa iyong pakiuban ka nato o nagaingon ayaw ka maghawa, kay musunod tayo ng atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
2: Hamis na ang kotis.
3: Ay, unsaan mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered, medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
7: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon.

0: sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental, o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J Solarista.
1: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong G.
3: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Nang Lunes, 17 na sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang babae at isang lalaki naman patay sa nangyaring pamamaril sa bayan ng Kadingilan na Bukidnon. Suspect tumakbo umano sa Carmen, Cotabato. Headline. Pampasayrong bus at top down na nagkabanggaan sa Kidapawana City. Headlines. At samantala, Malacañang iniutos ang malalim na investigasyon na sa naganap na pananambang sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa noong nakarang araw sa Datuulin, Sinsuot, Maguindanao del Norte. Headlines. Samantala, sa kabilang banda, dalawa katao naman ang nasawi matapos sampu naman ang nasugatan nang mahulog ang sinasakyang multigab sa isang bangin sa Surala, South Cotabato. Samantala, sa Pangil Bay naman, naaresto ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation ang isa pa miyembro ng sindikato sa Usamis City. Sa Davao City, mapayapa namang naisagawa ang Kadayawan Festival. Indak-indak sa kadalanan at iba pang mga aktividad, mga turista dumagsa. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
4: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala duwi kunta kay mga 3 years.
5: Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak na ko nang kuan mo unsa man intaw hana ni oy.
3: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kay pa inom na sa mong bana. Duwi ginuo manguhit naman mo.
6: Pero pag take og ganado,
5: na pintapad naman po. Abi, paramang naman mo.
3: O, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahaybaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
10: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunay mga balita. Patay ang mag-live-in na partner matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa sityo Bahukano na Barangay Kabadiangan sa Kadingilan na Bukidnon noong alas 7:15 ng umaga, Agosto 15. Nakilala ang biktima na si alias Dudong 57 years old at ang kanyang kinakasama nga si alias Neneng 60 years old na batid sa ulat na habang ang natural mga biktima ay pauwi sana sa kanilang tahanan para magpakain ng kanilang mga alagang hayop. Subalit bigla itong pinagbabaril ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang riding in tandem criminal patungo naman sa bahagi ng Carmen, Cotabato. Agad ding naglunsad ng operasyon ang tropa ng pulis at militar patungo sa barangay Makabinban sa Carmen. Subalit nabigo sila na madakip ang mga suspitsado. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon kaugnay ng naturang insidente. Samantala, sa Kinapawan City, nagsalpukan naman ang isang top-down na bao-bao at isang bus sa bahagi naman ng Barangay Kalaisan kahapon. Ayon na sa ulat, dalawa ang sakay ng top-down kabilang na ang driver na pawang taga Barangay Hinatilan sa Kinapawan City. Patungo na sana ito sa bahagi ng Kalaisan nang magsalpukan sila ng kasalubong na bus. Maswerte namang hindi ganun katindi ang sinapit na sugat ng dalawang mga biktima habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Sa bahagi naman ng bayan ng Isulan Sultan Kudarat na aresto ang isang lalaki na nagpapakalat ng mga pagbabanta sa social media. Banta ng pambobomba at iba pa ang karahasan. Alauna 34 ng hapon kahapon nang naaresto ito ng mga tauhan ng Isulan Sultan Kudarat Police Station sa tulong naman ng tropa ng Tacoronga City PNP at ng SKPL o PCRT RACO 12. Ang naturang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabaga sa Article 282 ng Revised Penal Code o paglabaga sa Presidential Decree 1227 o ang kasong grave threats. Nabatid na ikinasan ng PNP ang naturang operasyon na matapos ang naturang suspect ay nag-post sa social media ng pagbabanta ng pambobomba at pananakit. Sa ikinasang operasyon kahapon, agad itong naaresto. Si alias Junjun ay nakapit na ngayon sa detention facility ng Isulan na PNP. Samantala, balita mula naman sa bayan ng Surala, South Cotabato, dalawang nasawi at 10 naman ang nasugatan ng mahulog ang sinasakyang multigab sa isang bangi na may taas na 30 metro sa sityo o 30 talampakan sa Sityo Mudona, Barangay Upper Sipaka, Surala, South Cotabato. Naganap ang naturang insidente alas 12 ng tanghali noong araw ng Sabado kung saan nakilalang nasawi na si Joey Areglado na driver ng multicab at isang nagangalang Marilyn Agnawan Antonio. Isinugod naman sa SOC Sergeant General Hospital ang 10 mga sugatan ng mga biktima na kasalukuyang ginagamot. Nabatid ang natural mga biktima ay sakay umano ng nasa 20 katao na mga miyembro ng simbahang Seventh-day Adventist. Pauwi na mga ito mula sa isang outreach program nang maganap ang naturang insidente. Nawala naman ng kontrol ang driver habang minamaneho nito ang naturang daan dahil upang nahulog sa bangin. Samantala,
Sa General Santos City na aresto naman ng mga otoridad ang isang gun runner na nakatakda sanang magbenta ng armas bala. Sa ikinasang bayba sa operation sa bahagi naman ng Macar Wharf, Barangay Labangal, alas 5 ng umaga kahapon. Ayon sa report ng RMU 12, na ang naturang suspect na kinilalang si alias sa Mukmuk ay nakatakda sanang magbenta ng baril at bala sa isang pusher buyer na pulis. At dito, agad pinusasan ang naturang suspect kung saan ay nakuha sa kanya ang mga bala at baril nang walang kaukulang dokumento. Kabilang rito ang 74 na mga bala ng M16 Armalite Rifle, mga bala ng 9mm pistol, bala ng 5.56mm at mga magazine. Sa ngayon ay naharap ang naturang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Balita mula naman sa parang Maguindanao del Norte, aabot naman sa 92,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon na nagresulta din sa pagkakaresto ng suspect na isang 30 anyos na batid na nagsasagawa ng checkpoint ang Maguindanao PNP sa parang Maguindanao del Norte. At dito ay kanilang naharang ang isang Suzuki minivan na may plate number MBH5236 nang sitahin ang driver ng naturang van at ang kasama nitong 16 anyos na minor de edad na lalaki. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang naturang mga individual kaya't ito ay agad na inaresto ng mga otoridad. Balita mula naman sa Tacoronga City, aabot naman sa 340,000 pesos ng halaga ng shabu ang nakumpiska ng mga otoridad na nagresulta din sa pagkaresto ng isang big-time na miyembro ng sindikato ng droga. Ikinasa ng Tacorong City PNP ang operasyon sa barangay E.J. Montilla na nagresulta sa pagkakaresto ng isang nagngangalang alias Ronnie na residente ng barangay Fatima sa General Santos City. Ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency ang naturang operasyon matapos nabilhan ng shabu agad itong naaresto. Nakuha rin sa kanyang pag-iingat ang cellphone na ginagamit nito sa operasyon, ang motorsiklo na Honda XRM at Mark Money. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng naturang suspect. Sa Kabakan, Cotabato, hindi nakalusot sa CCTV ang ginawang panluloko ng tatlong mga babae sa isang ukay-ukayan na kung saan ang taktika ng mga ito ay takip damit habang abala ang mga binibiktima na nag-uukay-ukay ay tinatakpan naman ito ng damit kunwari ang likod at dito ay dinudukutan na pala ang biktima. Naganap ang naturang insidente noong Agosto 14, alas 10 ng umaga kung saan nagresulta ito sa pagkakaaresto ng tatlong mga babae na batid na habang abala ang customer na namimili ng mga damit sa ukay-ukay. Sinamantala naman ito ng tatlong mga suspect at dito ay ninakawan ang isa sa mga biktima kung saan nakuha ang pera at ilang mga mahalagang dokumento. Ang naturang pangyayari ay nakuha na pa ng CCTV footage kaya't agad itong naaresto.

Samantala, sa ibang mga balita mula sa Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte, nagpapatuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naganap na pananambang sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa Barangay Bito, Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte noong nakaraang araw ng Sabado. Nabatid na alas 4:45 ng hapon ang dumaan ng convoy ni Macacua sa Barangay Bito nang ito ay paulanan ng bala ng hindi pa nakikilala mga sospek. Agad namang nagtungo sa crime scene.

0: si Dos Mayor Abas para magasagawa ng investigasyon na kaugnay ng naturang insidente. Ayon naman kay Dos PNP Chief Lieutenant Colonel Balite na nagpapatuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon para matukoy kung sino ang nasa likod ng naturang insidente. Agad namang iniutos ng Malacañang na paimbestigahan ng malalim ang naturang pangyayari kung saan lumabas sa ulat na posibleng may kinalaman sa politika ang pagtatangka sa buhay ni Macacua. Sinabi naman ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. Malinaw ang mensahe ni PBBM sa kanya na magsagawa ng mas malalimang investigasyon upang mapigilan ang anumang karahasan sa naturang lugar. Inihayag naman ni 6th Infantry Kanpilan Division Spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, nagpapatuloy pa ang mahigpit investigasyon kaugnay ng naturang insidente.
1: Nagkaroon ng tracking incident along the National Highway banda sa Barangay Bito ng Dato din si SWAT sakop ng General Duterte noong 15 Saturday ng hapon around 4:44 p.m. The convoy of the interim chief minister Macacua parang pinal yung journey namin sa tracking while traveling public ng Cotabato City from Dato din si SWAT na kung saan mayroon silang kinandak na activity doon. I think it was the activity na nanumpa si ICM Macacua as president of the Bangsamoro Federalist Party.
2: Para nag-take off po siya as president ng
0: Ganap na alas 7.30 ng oras. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula sa Osamis City, na aresto naman ng mga otoridad kahapon ng isa pang lalaking sangkot din sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa bahagi naman ng Osamis City. Ang suspect na si alias Janjan, 21 years old, binata, ay na-aresto sa Puroka 3 sa Barangay Molikay. Makarang itong nabilhan ng iligal na droga. Ang pagkaka-aresto sa naturang suspect ay sinaksihan naman ni Barangay Kagawad Eric Bilache kung saan nakuha sa suspect ang ilang gramo ng shabu at ang bybas money. Ayon na kay Usami sa Deputy Chief of Police sa Police Major Alfie Sabadukia kung saan ay patuloy ngayon ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang suspect. Samantala, sa kabilang banda, sumuko naman sa mga otoridad ang isang driver ng panel van na matapos na nabundol nito ang isang bao-bao noong nakaraang Agosto 13 alas 2 ng hapon sa bahagi ng cruising highway ng Karangan Buli Banyadero New Road. Ayon na sa driver ng panel na si Rolando Canoy, 51 years old, residente ng Valencia City, Bukidnon. Bigla umanong nag-cross ang isang bao-bao na minamaneho ng isang nagangalang Wilner Dinurog, residente ng Puroka 2 sa Stimson abordo Osamis City. Dalan upang nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan dahil sa lakas ng impact. Ang naturang insidente ay nakuha na naman ng CCTV footage na batid sa investigasyon ng Osamis PNP na nag-beating the red light umano ang naturang van dahilan upang nabangga ang bao-bao.
3: Come Namuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
6: Ang sinugdanan na adto magbangon lang ko nang bon pagsayo ba. Sila ko pero dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang dito kami sa akong mister. Iya man ko dayo yung hilot ko ano wala ra. Ran Yaki ra bi nakatuan sa akong likod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
7: Sweetheart, ready na!
8: Wow, kasweet ba?
7: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
8: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
7: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanax ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
8: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
7: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
8: Unya, sweetheart, ha?

ganap ng alas 7:35 ng oras sa dagdag ng mga balita. Generally peaceful ang pagdiriwang ng Kadayawan Festival 2026 kung saan ayon sa Philippine National Police, wala silang naitalang mga malalaking insidente sa isang linggong pagdiriwang. Ang naturang Kadayawan Festival ay nagresulta naman ng pagtaas ng bilang ng mga dumayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng bansa kung saan ipinakilala ng mga ito ang iba't ibang mga aktividad at kultura ng rehiyon sa Indak-Indak sa kadalanan at ang ginawang parada kung saan ay libo-libong mga mamamayan ang nakilahok at sumaksi sa naturang aktividad. Labis namang pinasalamatan ni Davao City Mayor Sebastian Basti ang mga mamamayan na lumahok sa iba't ibang mga aktividad. Samantala, sa Davao Oriental, pinalalakas naman ng provincial government ang kanilang kampanya laban sa human trafficking. Nakipag-alyansa si Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang sa mga tanggapan kabilang na ang Interagency Council Against Trafficking o YACAT 11 Network at iba pang mga line agencies. Ito'y para higpitan ang kanilang kampanya laban sa human trafficking. Binigyan din pa ng gobernador na layo ng kanilang ginawang hakbang para protektahan ang mga komunidad laban sa trafficking, exploitation at iba pang mga katulad na mga insidente at pagpapanatili ng kapanatagan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Mga tagumpay din nga na isagawa kahapon sa Provincial Covered Court ang Kalibungan Festival 2026 Karate Do Tournament na bahagi naman ng pagdiriwang ng ika-112 founding anniversary ng lalawigan kung saan natampok sa kompetisyon ang pinakamahusay na karatika mula sa iba't ibang lugar na nagpakitang gilas sa mga kategoryang kata at committee. Nanguna sa torneo ang Zamboanga City Karate Association na nag-uwi ng 26 na gintong medalya, 24 na pilak at 39 na tanso. Sinunda naman ang AAK Davao na may 13 ginto, 6 na pilak at 4 na tanso, habang pumangatlo naman ang Tacoron City Karate Club na nakakuha ng 11 ginto at 5 pilak at 9 na tanso. Sa kanyang naging mensahe, pinasalamatan naman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang patuloy na walang sawang suporta ng mga atleta at pagpapaunlad ng sports, particular na ang larangan ng karate do. Ayon naman kay Tournament Manager at KPSFI Regional Director Reynold Alejo, na ang ganitong mga paligsahan ay mahalagang pagkakataon na para sa mga atleta na mahasa ang kanilang kakayahan at maipamalas ang disiplina, determinasyon at tunay na sportsmanship. Alas 7:40 ng oras, samantala sa mga balita ng pambansa.

Nananawagan naman ang agarang investigasyon sa nangyaring ransomware attack sa BuildPass system na isang LGU. Upon unread the post, ang Digital Pinoy ay nananawagan ng agarang pag-iimbestiga kaugnay ng naturang insidente upang hindi na ito maulit. Ayon na kay Digital o ayon sa Digital Pinoy, Baguio City Government at mga kinaukulang ahensya dapat ay imbestigahan upang hindi na maulit ang nangyaring ransomware attack sa BuildPass system ng naturang lungsod na nakaapekto sa tinatayang 2.9 gigabytes ng data. Ayon kay Digital Pinoy National Campaigner Ronald Gustillo, mahalagang matukoy agad kung papaano nangyari ang cyber attack, gaano kalawak ang naging breach at kung may personal na impormasyon na nakompromeso. Inimok din ito ang lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan sa National Privacy Commission at Cybercrime Investigation and Coordinating Center para sa masusing pagsusuri sa apektado ng naturang sistema. Malaganyang matukoy ang lawak ng insidente upang malaman kung sino-sino ang posibleng naapektuhan at kung paano o anong hakbang ang kinakailangang gawin para maprotektahan ang kanilang mga impormasyon. Inaasahang tataas ang electricity bill ng mga consumer sa malaking bahagi ng bansa, particular sa Visayas, Mindanao at sa Luzon dahil daw sa pagtaas ng transmission charge ngayong buwan ng Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, umakyat kasi sa 22.22% ang transmission rate para sa July 2026 billing period mula sa 1.4367 tungo naman sa 1.7560 kada kilowatt hour. Pangunahing dahilan ay ang 30.85% na pagtaas ng ancillary services charges mula sa 0.7941 tungo sa 1.03391 na kada kilowatt hour. Nilinaw ng NGCP na wala itong kinikita sa ancillary services dahil direkta itong ipapasa sa o dahil direktang ipapasa ang mga bayad sa mga service provider at iba pang kaukulang entity. Ang transmission charge ay bayad sa paghatid ng kuryente mula sa mga power supplier patungo sa distribution system na binabayaran ng mga consumer sa kinakolekta ng NGCP.

Nakatakda namang hihimayin ngayong araw na ito ng Kamarad de Representante ang panukalang 7.2 trilyong pesong national budget para sa 2027 na inihain ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon na kay Speaker Faustino Buji D. III, magiging transparent daw ang proseso at may live streaming pa sa mga pagdinig para subaybayan ng publiko ang takbo ng talakayan. Unang inaasahan, isasalang sa budget hearing ang Development Budget Management Committee o DBCC upang ipaliwanag ang sources of financing, expenditure levels at mga proposal ng iba't ibang departamento, ahensya at mga GOCCs. Kabilang na rito ang economic team ni PBBM, DBP, DepDev, DOF at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon kay House Appropriations Chair Micah Swansing, handa na silang himayin ang bawat detalye ng spending plan. Nangunguna sa may malaking alokasyon sa 2027 budget ang DepEd na may 976 billion pesos, DPWH na may 644 billion pesos, na naka-insert ang mahigit sa 100 billion peso para sa flood control, DOH na may 253.8 billion pesos. Kasama na ang PhilHealth, DILG na may 332.5 billion pesos, DND na may 328.8 billion pesos, DOTR na may 302.2 billion pesos, Department of Agriculture na may 261.7 billion pesos, DSWD na may 241.6 billion pesos, SUCs 176.5 billion pesos at ang judiciary na may 86.3 billion pesos. Alas 7:47 ng oras. Balita naman sa ibayong dagat.

Tiniyak naman ang South Korea na nakahanda ito nga makipag-usap sa North Korea para matapos na ang alitan ng dalawang bansa. Ayon kay South Korean President Lee Jae-myung na mahalaga magkaroon ng multi-layered security system para maiwasan ang paglala ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa nasabing pag-uusap pa din na mababawasan ang tensyon sa Demilitarized Zone o DMZ na nag-alok din ang South Korean President ng praktikal na pamamaraan na kung papaano mapigilan ang nuclear ambition ng North Korea. Nagatuloy-tuloy pa rin kasi ang ginagawang pagsasagawa ng North Korea ng kanilang ballistic missile testing na ikinabahala ng South Korea maging ang karating ng mga bansa gaya ng Japan. Ang kaguluhan ng North Korea at South Korea ay pansamantalang natigil mula nang pumirma ang armistice ng sa taong 1953. Hindi pumirma ang dalawang bansa sa peace treaty kaya nananatiling nasa gera ang dalawa mula noon. Nagkaroon din ng tensyon at labanan sa DMZ noong ilang dekada kung saan kapwa ay inakusahan ng bawat isa ng pagsisimula ng kaguluhan.

0: Nanawagan na si Senate Labor Committee Chair Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na maglatag ng pansamantalang programa para sa minimum wage earners habang nakabinbin ang sa korte ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa Metro Manila. Ayon kay Villanueva, hindi dapat higit na maipit ang mga manggagawa habang nililinaw ang mga usaping legal kaugnay ng wage order, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at krudo. Gayon nito na lubos ng kinakailangan ng mga manggagawa ang dagdag sahod dahil hindi na umano sapat ang kasalukuyang minimum wage para sa desenteng pamumuhay. Kasabay nito ay ipinahigpan nito na ang suporta sa National Wage and Productivity Commission, Regional Tripartite Wages and Productivity Board at sa kanilang paghingi ng kaukulang remedyo sa Office of the Solicitor General. Sa balita sa larangan naman ng sports, naging matagumpay at mainit bakbakan ang kauna-unahang LI Pickleball Tournament na isinagawa sa LI Resort and Hotel noong araw ng Sabado hanggang kaninang madaling araw. Ang naturang aktibidad ay nalokan ng halos 400 mga atleta na mga pickleball entusyasta mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Nilokan ng mga ito ang nasa siyam na mga kategory kabilang na ang Rookies Men, Rookies Women, Low Novice Men, Low Novice Mix, Low Novice Women, High Novice Women, High Novice Men, High Novice Mix at Intermediate. Kung saan pinakamarami sa lumahok dito ay ang Low Novice Men na mayroong 38 pares. Sinundan naman ng Low Novice Mix na may 30 pares o ang Low Novice Men ay mayroong 38 pares at ang Low Novice Mix naman ay may 30 pares. Samantala ang Rookies Men naman ay mayroong 29 na pares. Labis na mga pinasasalamatan ng Yaki Herbal Laboratory ang organizer na pinamunuan ni dating Kinapawan City Vice Mayor Gigi Bumbeo sa pag-organisa ng naturang kauna-unahang event na pinakamalaking pickleball tournament sa probinsya ng Cotabato. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes at 17 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbi, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
1: Buntag na Joy!
3: Joy!

0: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki.